ngale kwaloko ke bafowethu kulabo ke abafisa ukungibona njengalabantu benzile izolo ungabusayi prospone mawuke nje waba nenhlanhla ukuthi ube nethuba lokuthi ungibone noma ngabe kusephusheni noma embonweni mhlambe senkonzweni noma ngilapho ekhaya lokho kukodwa kusuke kusho ukuthi sekuyisikhathi sokuba uthole kubekwa izandla nokuthi ukwazi ukubona into zakho sezenzeka wayizibi leyo ndaba naleli phimbo olokulizwa nje uma usukulalele lithi ake ngihambe futhi ngiphinde ngiye kubaba ucwezi kungenzeka ukuthi uyothi ufika lokho unkulunkulu akwabele kona okuyisabelo sakho sekufikile yazi ke inombolo ongayithinta uze ke uhlele appointment ngikhona namhlanje ungafona kusukela ngo-8 o'clock eyokuqala ke u-031 065 0361 031

ufeka eLamonville sizakele xulu yena ke usolundi ngale kwaloko kuzoba ubani lo singeneke kuyora lethuke lesibili mthathu umsuzu emva

impilo ngayibona inzima kangakanani kodwa kuneqiniso elimiyo njalo ukuthi uNkulunkulu wethu akabakhohlwa bakhe. Mathuzane nawe uzohlabelela ingoma ethi hawu kanti Jehova sangibona bengithi ungikhohliwe.

kuwe sithola ukuthula, kuwe sithola amandla. Kuwe sifumana ithemba elisha nokuqaliswa kwabusha kwempilo yethu. Egameni kaJesu sizinikela ke kuwe namhlanje ekuseni. Sisangena etafuleni lakho elingcwele.

Asifunde izwi likaNkulunkulu encwadini yokuqala kaPetro. Sifunde futhi isahluko sokuqala. Bese sifunda kusukela evesini lika-23. Size siyoma evesini lika-25. Incwadi yokuqala kaPetro, isahluko sokuqala. Kanti ke ivesi ilamashumi amabili nantathu kuya evesini lamashumi amabili nesihlanu.

Ngicabanga kungafanele ukhathazeke mawubona okwamanje kusanzima. Kodwa ngicela ukukutshela alikabuyeli kuNkulunkulu ngoba alibuyeli ngakakufezi. Athi encwadini yamahubo 119 kuverse 105 athi uDavide Jehova izwi lakho lingukukhanya ezinyaweni zami.

onalo izwi lakho angenqotshwe ilutho. Sothola ke izindaba nje babengishilo ngehora lesithupha, kanti ngale kwaloko

0: Linawe sawuhlukaniswa phansi imbi yathoba.
1: Izwi loMzansi, isiteshi esikhuluma izindaba ezibalulekile. Chesterfield, Westville, Mayville, Katomela, Sydenham, Overport, Morningside, Newlands East and West, Lindelani. Usithola ku 98.0 FM. Izwi loMzansi. Yizumehluko.
2: Good morning, Sanbonani. Sanbona. Ngijabuzwile ukuthi loMzansi 98 FM uhlelo imbizo. Phezondi balambona hlelo nakusukela manje kuze kube 9. Sibonga indaba uzusiphe phambi kwalokho Bishop bekhona. Hayi, kanti ngizobamba ke nami kuze kube 9. Ngoba ukuthi khona ama gear wrong engiwafakayo siyongixolela. Ngoba ke angijwayele le moto le ngalesikhathi. Ngijwayele imoto kodwa ngalesikhathi ke ngisayigcwelela ubuthongo nje Nkosi yami. Bamanje. Kodwa ke ngizoyincenga nje. Ngicela ke uhlale nami nje kanjwayelo ke 0638208448 WhatsApp wami lo. Siyaliqhuba nje uhlelo njengendlela ejwayele. Kanti ke 0604807164 at easy98fm player wazi ukuthi sidonse noma ngabe ke asikhe eduze. Bese ke siyayincenga nje. Asithatha ingoma. Sobe sesiyabuya.

0: ne World Cup eya kulelo lizwe lelo ezinye izinto bengayiqondi mina ngiyitshela ukuthi bakhona abanye abantu abayiqonda kangcono abangawazi ukuthi basichazele ezona. Alright, sakulona izilo mzantsi 98 FM, phetheni bholompolo
1: unjani unondaba?
0: Ngiyaphila
1: unondaba. Amabhodlela okhuluma nayo umkhulu kunabo bonke kwamasho kwa Jay. Unondaba wena namacala lokhu ehlehlehle unondaba umthetho la South Africa vele u-unfair ngoba uma unemali awuboshwa boshwa amacalikile odileywa yabona itisha ubala bayidilisa ngamasibumu ngoba babopha abantu abanemali namajaji akhona ayangcetheza ngoba afuna imali. Kuningi nje okonakele nje South Africa. Mina nawe semazingeni aphansi wawesiphakathi ekhindini ezimnyama nabona nje le nto ijustice esimela South Africa nje ayikho right iyibolele nje. Ngiyabonga.
0: Yho, lisistrong leli gama esebenzisayo lokuthi iyibolele nje lisistrong ngeke ngiliphinde mina la. No, ngeke ngiliphinde ngoba hhayi ngenzele hayi ngafakaza kuphela ukuthi wena ulishilo kodwa mina ngeke ngiliphinde. Enye voice note
2: asizobinyelela izinto lomzansi.
0: Yebo.
2: Igama ngingusiphephelo ngingwakagoma isibongo empilo ngokuhlala. Mfowethu azosithinta isihloko mfowethu esibalulekile esisithinta sonke singabahlali baseNingizimu Afrika. I-justice system yethu mfowethu ngizosho ukuthi siphethwe igebengu. Siphethwe izigebengu and kubuhlungu kwethu uma uzele ingane yomfana esikhathini samanje uma ubuka icala lasenzumeyiwa ngendlela eliphethwe ngayo laphana enkantolo enkulu yasePretoria. Ngiyafisa mina ukuba ubaba uzikalala asichazele kahle ukuthi kuyikho yini lento eyenziwa yijaji, behavior nje yejaji yonke ukuthi ihlangane ne-state. Nanokuthi ilekelele i-state ekutheni kube

0: ke siseneliseka thina njengabantu base South Africa noma ngabe siphish isinqomo esophuma ukuthi ubani ozogwetsha ngeke saba khona kweneliseka. So ingakho ke ngikhathazekile nge justice system yethu, ingakho ke ngithe ake sixoxe bengicelitha ke sinje ukuxoxa ngaye 0638208448060487164 ila ngithatha khona ingcingo njengoba ngenza nje njengamanje. Sawubona, usemoyeni? Yo, sinenkinga yocingo ke. Ngicela ubuye uphinde ungizama, ngazi noma olwami noma olwakho kodwa olwami belisebenza kahle. Ngiyacabanga ukuthi mhlambe ke i-network engafuni sixhumane kahle. Hle khona uPaulayo esizuthini.
1: Hey, ngibingelele mpolo. Yaphela nondaba ukhona mfethu, ukhuluma noSandile kaNdlovu Nandi othi ufike emaplazini. Hey mpolo, yazi mfethu kunabantu mfethu abayiproblem kuthina abantu abamnyama, ukuthi uma kuza izinto ezowusiza ukuthina abantu abamnyama basebenzise le mentality yabo yobugebengu obungasile obungena profit ngisho nakubona. Abantu nesihlakala esenzeke ngolisihlanu lapha Newtown A ngaphandle kwesikolo kuthiwa ikhethe okuhle. Umlungu wayeze lapha esokwe ama-laboratory befuna uzoxhasa iy'ngane ngey'nsiza zilaboratory, izingane zakasayensi. Uphuca imoto lapha, kutheme umlungu uma esephuma waphuca imoto lapha, ephuca labo bhodi laba abahlala elokishini ongawazi umsebenzi wabenza laba abambe inkunzi abenza yonke into abaphila impilo yobumnyama bayitshela bahlakaniphile. Ibuhlungu-ke leya nto ngoba labantu bahlulekile bona ekusaseni labo, hlulwe isikole, bahluleka ukuphila impilo eqondile, bafuna ukuphila impilo nje yokuncela igazi labanye abantu njengey'mbungulo. Ngoba le nto-ke ekugcineni abayenzayo manje izophazamisa ikusasa lezinye iy'ngane, iy'ngane nekusasa elihle liphazanyiswa nje abantu abaphila impilo yokukhotheni. Ngiphatheka kakhulu leya nto kathi mina mkhulu umsebenzi afana osetshenze ey'ndaweni zabantu abamnyama, ama-structures, amakhansela namaphoyisa, ukuthi kuklini labo bhodi laba aba-useless abenza imisebenzi engenangqondo yokuhlukumeza nokubamba inkunzi. Ngiyabonga wendaba.
0: Ya, siyabonga nathi ngale voice note. Kanti-ke ngibona siyakwazi ukuthola omunye ngapha ocingweni. Usaboyini? Sawubona.
2: Sawubona nondaba.
0: Yebo.
2: Awuthoba sendiwaje labhodi wami.
0: Yebo.
2: Ethi mina bhuti ngilalele ngibukele bhothi, hhayi bhothi ngilalele bhothi wami. Yabona into ethi i-system bhothi yona ayikho, ayinabo ubulungiswa. Kodwa usukhulume nje ozokhetha kanye nabakusezomeyiwo ukuthi kuhlungu kwa manje. Ngizongathi sebezama ukuhlongoza imashi manje labo bomndeni wakhe nehlobo nabanye abasuzene nabo kuthi sambathi sambukisenisweni loko. Ngoba manje le nto ayibonakala sibheke ibhobela nangathi gamna nondaba ukuthi singabi malenzini kothi ngihleli nabantu ekhweni lami kodwa egcineni ugcina mpela ngababonana nabantu abantu abebesendlini kwenzekani. Ngibona angathi banolwazi kakhulu abebesendlini ngophela untombazane wakhumalo lo mina wakwavela wathi naye uthula ufakazi bakhe. Kodwa-ke udadewabo lo wayekade nengane nami kothi usanzomeye wagcinena kulokuthiwa naye kaze akwazi ukuvela futhi yabona nto nje yemali ona nondaba ngathi iyasakaza phila imali iyaboshwa phela basathaba ukuthi ubali onemali kakhulu beliqala mhlawumbe olobe hlawumbe ujike ejula phana kwenzakalani futhi kodwa solinda sibukeke uthi nenkoda ukuthi esadulisane nokuthi ubani oboshwa kwenzekani koba njalo nje basemgcinakeni ondaba ngokuthi kulokhu kobusha omuzamumthunu nakhona sobheka silalele ngoba phela bona onanondaba khona anyinizi yake yasha ngala ekade kunezinto zotshani ziyakwazi zotshani ma mhlawumbe kunomoya zokherana kodwa mhlawumbe kuyadidakala mhlawumbe lapho kokhona umoyeni mhlawumbe kwakungenzeka labantu abashisa into yokuqala edlalekwenzeka mhlawumbe kokungenzeka badlulele kwenye futhi banamthunga ukucabanga mhlawumbe badlulele kwenye bayishite bayesani bayishite ngokushesha kuze kunganakeki ukuthi zithukanele kanjani izindlu. Umuntu uyadibakela zindlu ezotshani ngashisana futhi izotshani mhlawumbe mangabe kukhona umoya kothi umuntu uhambe lo nondaba uphele futhi. Ngiyabonga kakhulu.
0: Okay, ngiyabonga nami. Yeah, right, 21 minutes after 7 o'clock imbizo Breakfast Show kuzilumzansi 98 FM. Mpolompolo ahleli naye namhlanje, khona omunye ongithintayo ngizuthini ngapha-ke. Usemoyeni? Sawubona.
3: Mpolo, kuhamba njani?
0: Ngiyaphila njani?
3: Hayi, kuraiti. Mtamela?
0: Yebo.
3: Ya yazi kulolu daba lakho le-justice system

tumpaka zondi mpanopono bikhona lensizwa pinda sibambe ngayibili pha kusihle umfokazi kalala sengazweni wakho izilomzansi FM hlangabeza ke imbizo breakfast show naksa sekuseni ngesikhathi esifanayo 6 to 9 wona ke lo msakazi wakho izilomzansi kana kwenoko usuku olusha lufikile a new day has come jabula ngalolu suku olusha futhi ke luhle ulenzele inkosi kuba ujabule uthokoze ngalo jabula ke ngalolu suku uma cekeceke wosuku lona umhla ka 19 May ka 2026 asikazi siye sibe nalongishe emlandweni lolu suku bakithi ngiphinde ke emlaleli ngibambe ngayibini koza kwethu abahlale kamnani nawe kusole kosuku layizolo ngithathe ngayideda kule nkundla bebekhona ey'nhlelweni zabo ezimnandi ngohloboni mangalisayo bedamana ke besho njalo bethizwa umehluko akona ke lo msakazo ikhona ke nje ngiyawuthatha lo mzuzu ngithi nje boza kwethu nginibonga nonke kumnani ngohloboni mangalisayo bakithi iy'nhlelo zomsakazo wakho ngaphambili izilomzansi 24/7 iswe sikhona sikusazela bukhoma Laila on Match Park nokwela sikhona sithende chwa kwelenyoni ehe siyatholakala somsakazo wakho izilomzansi ekuseni ke ngilithatha ithuba ngikubingelele la ukhona usemsebenzini ekuseni nje ulalela uma 98.0 ulalela kumakhale khukhwini noma usidonsa kwi-app yomsakazo sawubona ekhaya ke nje ukubhizi nemsebenzi yosuku kwaziseke sekusile uma ukuthi usanda kuvuka nakoba uphuzile ukuvuka kodwa ngoba ngisazi izizathu angikubingelele ngiwamukela ohlelweni esibhedlela ejele ngeke salibala uwe siyakubingelela ekuseni ematekisini siyabonga kakhulu ukuthi uhlele no-98.0 ngalesikhathi nawe ke mgibeli uma ufike kuvulele lo msakazi ufike nje uthi 98.0 ekhaya angeke uzwe isola ngiyakwethembisa sangena kamnandi ke mlaleli ingoma sinikeza uAmanda Black ihamba nonathi mathintonga yami asuka basho kamnandi kwezwakala ekuseni namhlanje ku-98.0 uyabona ke ake ngithi ugijima kamnandi kanjena ngiye kule nsizwa ke ngasoke lesikhathi igama lakhe uAyanda umfokantanzi asinikeze ke umuco wakhe omnandi kakhulu ngasoke lesikhathi uma ukuthi ke ungena endlini nje uphuma emsebenzini kade wenza i-night shift bakithi angenzeke into enhle ukuthi ngikwazise ukuthi andisiqiniseko sokuthi abantu endlini ukhulumisana nabo bonke njengoba uyolala njengamanje senzele phela ukuthi bakwazi ukukuvusa bakwazi ukunyakazisa ngesikhathi esifaneleyo ngoba na uyazi ukuthi kuyenzeka uthi ukuzumeka umuntu ozumekayo ukuze bakwazi ukukuvusa ingoma emnandi kakhulu ethi nasempini uAyanda wakantansi wena ngenzela isiqiniseko ke sokuthi ubudlelwano bakho buhle nabantu onabo egcekeni namhlanje

0: Mazana.
1: Amanto mazana.
0: Inansu ekhanda
1: nje. Ekhanda.
0: Bambuze.
1: Oh, cabanga ukuthi ngidinga yona ke mina.
0: Uthenje laba abancane wena.
1: Kanti kuya ngeminyaka
0: phela. Bye bye. Kuya ngeminyaka xoxa soxoxa kahle ngoba ngiyabona une interest.
1: Bengifuna ukuzwa ukuthi kuya ngeminyaka yini.
0: Cha kuye ngeminyaka.
1: All right, uqedile ehlobo.
0: Kuya ngezimo.
1: Uyasazi insimo sami.
2: Lezi bekwesifingqiwe kuyizwi lomzansi. Izwi lomzansi yizwe umehluko. Sithole noma ukuphi emhlabeni. Sithole noma ukuphi emhlabeni. Downloada i-app Izwi 98FM. Downloada i-app Izwi 98FM. Izwi lomzansi. Isteshi esikhuluma izindaba ezibalulekile. Izwi lomzansi. Isteshi esikhuluma izindaba ezibalulekile.
1: Alright, asiyopheka uthuba nozalwa namhlanje. Ubanozalwa namhlanje, happy birthday to you. Yabona nje wangihlabelela nje, ngihlabelela kufaka phakathi uKhomsile wakithi ozalwayo, kufaka phakathi bonke abanye abazalwa mhla ka 19 May. Ngithi nje inkosana igcikini, inkosana inlondoloze, okuhle nomusa kunilandele. Futhi ngiyathanda ukuntshena ukuthi ke nisibusise ngohlobo olimangalisayo bukhona benu. Ngiyakholwa ukuthi usuku ke luzohamba kahle. Nami ngike ngatshelwa ukuthi uyawudlala. Hayi bakithi. Ngiye ngatshela ukuthi ke uyawudlala. Ngavela ngaxakeka ukuthi hayi bo bakithi. Phezu kwezinto eziningangaka engitshelwe zona, sizovala ngokuthi athi umuntu uyawudlala. Ngathi mina qhubeka ntombazane wenze kahle kakhulu. Ungawuyeki, udlale njengempela. Inhle lento yenzayo.
3: Ngikubingelele Mashezi, ngikubingelela. Namashezi ngithanda ukufisela indodazi yami beyigadi zalo izolo ngo 18 May uZiyanda Nhlenyama owalejozi nemhlabu yalingalo. Kodwa wokuhlala sila kwaMashu uma wakhe uZiyanda usinegugushezi phansi leKranskovo sithi nje ayikhule indodazi siyayithanda singabazali bayo. Ngibonge, ngibonge lapho.
1: Usinegugu ha bakithi khula nono khula my love inkosi ke igcine senza kwenzeke ngibingelele ntombi kamfino nabalaleli bezilomzansi ngiyacela ukufisela ke akade bezalwa okuhle kodwa umama wami intombi kamkhize bezalwa ngomhla ka 16 umamncane uGumede okay ubalo umancana ke umamncane umancane Gumede ngey14 uNjabulo uMthombeni ngey17 uSthembiso umkhulu uMasinga noLidla Masinga bebezalwa izolo kanye ke baze bazalwa abantu bebakithi la ekhaya noNhlanhlongcobo bezalwa Friday uThixo ke akabagcine baphumelele kukhona konke abayifisela khona umkama intuli esemawoti ngakamagadule baze bazalwa abantu bekungamakhekhe engamakhekhe la hayi ngiyachazela siyabonga kakhulu umkamaye asizwe nangomunye ukuthi uthini ngalesikhathi
4: ngiyabingelela umsakazi nabalaleli ngithi happy belated kumzukulu wami bezalwa ngesonto ithi 3 years likhule ikhehla ngiyabonga kuphela walo nje mzukulu wakho kumambele mayivili yena uSiphesihle alwande kugcile ngiyabonga.
1: Thank you, Mam Teli. Iskhando 23 minutes before 10. Msakazweni izilomzansi mawusanda kuvulela siyakubingelela sawubona. Asithathe lomlaleli sizwe ukuthi uthini sawubona. Uphunyukile kulungile asigijima sithu kuya ngapha.
5: Sanibona sisindi ezweni lomzansi. Phumzile Mthembu lona ngicela ukushela umngani wami Thembi Shandu umhlala kaKey. Happy birthday omnandi today. I present yakhe iyeza. Thank you. Siwa Mashu.
1: Niphile lapho kwaMashu ke sithandwa sami ngiyakuzwa. All right, asihlabele phambili emsakazweni wakho izilomzansi ku 98.0 FM. Okay, sawubona sisimashezi ngicela ukufisela indodana yami yokugcina uthalente uthi ke lindo kuhle Mkwenda, uthi ke nginthanda kakhulu, uthi ngimthanda ngohlebo olumangalisayo.

0: aqhubeke nje nokuthobeka nokusihlonipha ufiselwa ke uma wakhe uMesisi Mkwenda entuzuma training block 4 uthi ke ngiyabonga kakhulu siyabonga ke my love aqhubeke bakithi uthalente lindo kuhle nokuhlonipha qhubeke we talente uyibambe lapho umzali mayithokoze kanje ngenhlonipho yakhe ungabusayeka ungabusayishintsha lento sawubona ngiphilile njani wena?
1: Yaphilile, ukhuluma noma uHadebe kaDelay.
0: Ah, uTom Hadebo, ngaze ngakuzwela kude ke kodwa.
1: Yalela ke mashezi. Bekuzalo kusuka uma kangosiwa kaKhe.
0: Ngicela ungivayele umsakazo sithanda bese usondela kancane efonini ngikuzwela kude.
1: Avungekho nawe eduze kwami.
0: Nami futhi angikho eduze kwakho. All right, ke sithando sami.
1: Yaphi?
0: Ngikuzwa kangcono kakhulu njengamanje. Uthi bekuzalwa uma kaNkosi bani?
1: Uma kaNkosi Cele, uma Sezi wa kaCele.
0: Okay.
1: Umhla ka 14, bese kuthi ngomhla ka 17 wazala Ntakazi
0: yami yokugcina ugcine wami uzanele hadeli. Oh, bakithi. Ha, bezala ushezo mhla ka 14.
1: Ha, ushezo bezala mhla ka 14.
0: Akazange ayixoxe leyo ndaba ushezo.
1: Ushezo nalela ke mashezi. Ushezo phela umlingani wami unomzukulu.
0: Oh, okay, umlingani.
1: Emlingani mina nginomzukulu wayo.
0: Okay, okay, sithandwa sa. Indaba ezinhle kakhulu, siyabonga sithandwa. Niphile nje.
1: Siphathene kahle kabi naye.
0: Niphathene kamnandi.
1: Hawu, bona mina wena nje mawufika uzivalashele.
0: Kulungile niphile lapho kaJesus, siyabonga mama Hadebe. All right, gasiphinde sicheck ukuthi uthini lo mlaleli sigijima sibheke lapha ya ngase imakethe emsakazweni izi lomzansi. Nangomunye sithathe nangomunye sawbona.
2: Hello. I'm fine.
0: Yes, wabanjani?
2: Ngiyaphila mama
0: Jesus. Sikhona nathi ubani lo?
2: Ukhuluma nomholi Ntuzuma block 4.
0: Yebo mholi.
2: Hayi, ikulandela iblock 4 ntombi.
0: Hayi, ngiyayibona impela, ngiyayibona. Ngiphuma kuyona nje maduzana eNtuzuma.
2: Ngizwile kancane ukuthi cha, engathi hayi, uhlasela impela khona.
0: Shaya ngizoba. Yes.
2: Ngizoshishisa kunomfowethu la wamagcino ekhaya.
0: Mhm.
2: Eh. Oka 1970.
0: Mhm.
2: Indlela ayiphathe kahle ngayo. Ukuzosho bekhona insizwa nsi.
0: Yeah.
2: Oh, kuthe last year wathola umntwana oqala.
0: Ngonyaka odlule.
2: Intombazana.
0: Yeah.
2: Yebo. Ngonyaka odlule. Ngesonto ke ibiqeda unyaka.
0: Okay, okay.
2: Eh, so ke akabe sisho lutho bona. Sendlandle umsakazona akaze ngisho lutho.
0: Manje uthake usho ke namhlanje.
2: Ngithake ngisho nje ukuthi cha. Andidakazini ngamfowethu ihlophekazi nje lakhe eliqeda unyaka ngithi nje alikhule ingane kamfowethu ngoba eyi ukuthi ihlike kabi ingane afike selikwazi singasekho ngendlela wemkhonze ngayo uma
0: bakithi
2: kodwa ngithi nje ayikhule indodakazi yami uNkulunkulu ayigcine nje
0: siyabonga kakhulu siyabonga kakhulu baba omncane
2: siyabonga mina ngubaba omkhulu
0: oh ubaba omkhulu wena umfowenu omncane
2: mina ingongo lapha ekhaya
0: siyabonga kakhulu baba omkhulu
2: ubaba washiya mina kodwa ngigadi ikhaya lapha
0: siyabonga kakhulu baba all right asigijime sithu kuya ngapha bese sibuya siqedela
3: ukuthenga imoto kukunika ithuba lokunyakaza ukwazi ukuvakasha futhi ukhule kodwa leyo nkululeko ingumsebenzi oqondane nawe okwenza umehluko omkhulu ukuqondisisa ukuthi yini ngempela ongayikhona indlela ongayikhokhela ngayo ngobuhlakani nendlela ongavikela ngayo lokho okuthengile ngalo May hlanganyela nathi ku-hashtag help yourself yakwa FNB lapho sifunda ngokuthatha izinqumo ezinobuhlakani uma sithenga imoto ngoba uma uhlome ngolwazi olufanele lwezezimali awuthenga imoto nje uyithenga ngokuzethemba ngena kufincense.co.za yakwa FNB isigaba se-First Rand Bank Limited
4: kwashingamat sibeka impilo yakho phambili sinamakhamba lapha zonke izifo ongazicabanga ngazi noma shaya uhlaka uqeda ama piles ushisa

0: ukuhlala because akusafana sithi kasi khona ugogo cha ngathatha isinqumo sokuthi ngivele ngibathathe ngibaphindisele makubo
1: nocingo ke olikhona la sakhuluma naye ke intokazi la mhlambe ke khona afuna ukudlulisa izwi lesibona
2: ngiyani ngenzayo ingane le encane enafomenzi ahamba nayo ingabe ihleliphi yonke
1: uthe ingane ekamfoweni
2: yebo yamfoweni ngasethe emhlabeni
1: khona ongakusho la
0: ingane ihlala nogogo wayo kunogogo ohlala nayo
2: uma ngabe esihleli nogogo ugogo usabane kanjani ingane ahleli
0: lo mntana lona ngimkhulele esaphila umfa umfo wabo futhi ngendlela zokuthi nasoba uthu besine imfihlo zethu beyazi ukuthi ngana kuyona yakhe kodwa ube nemfihlo yokuthi ayikhiphe ngaphakathi kela naye engatshela abantu ubaba wakhe ubekho kunyonya bebekhona nabo babili ibona ukuthi bengamyisi kubaba wakhe ngoba nami bengenaso isinqumo ukusona sona phakathi kwabobabili
3: eni Intombi kaMfino, intombi ka-English, ungasuki kuleyo ndawo, yizwa umehluko. Izwi loMzansi FM. Izwi loMzansi FM.

0: Lengathi sokhuluma naye isikhathi esike singakanani usegalalekile emsakazweni wakho izwi lomzansi uDr Mpili eqhamuka kwaSikhwili noBhoko dokotela ngikubingelele ngamukele emsakazweni izwi lomzansi
1: ngibingelele Ntombi kaMfino ngiphinde ngibingelele bonke abalaleli bezwi lomzansi.
0: Siyabonga kakhulu dokotela, sibonga kuba nayo emsakazweni izwi lomzansi FM namhlanje. Siyakhumula ngesonto eliphelile buhambele eGoli.
1: Hey msazambe bengile kanyama kayipheli.
0: Kodwa nanga amazinyo yakho ubuye nawo.
1: Hayi msazambe futhi angazi abekushiswa yilo lo.
0: Ukuthi kuphela amazinyo endoda.
1: Angazi.
0: Ubuye kanjani nawakho?
1: Msazambe nami ngeke ngiyibuze.
0: Ehhe. Nalana ngoba wena ukungakholo musu uyibona ubuya nawo.
1: Ngitheze ngihambe eGoli. Ngitheze ngihambe eGoli bathi usiya kwa banana.
0: Ehhe.
1: Ubanana msazambe ubanana mningi la.
0: Hey, hayi kwa banana dokotela.
1: Ego banana.
0: Hayi kweli ka banana.
1: Hayi msazambe konta ezayishiwo abantu abadala kodwa uma usuyilandela uyifa ucwane ungabusayibona ngempela.
0: Kodwa cisheke zazikhona dokotela.
1: Sisho nanzi zazikhona.
0: Zazikhona.
1: Msazambe ngibuyile engizokucela abantu abalaleli mina hayi ngoba ngiyisazi noma ngiwuqekeke kwazi uqeqa zonke inkinga. Namthi wami ngumuntu. Ngiyafana nawe. Sami mina umsebenzi lengiwenzayo ngawunikezwa uNkulunkulu namadlozi akithi. Ngangingawufuni nami ngoba nami ngangifuna ukuthi ngifake amablue ngikwazi ukulibeka esiswini. Ngangifuna nami ukuthi ngibe lokufunda lokhu kube lo dokotela lolo by professionally okuyena ongena ebedlela kodwa ngesimo sedlozi. Kwangulisa ngagcina senguvuma lomsebenzi kodwa kusekubhlungu kakhulu ukuthi sekunamagama esengibizwa ngawo ukuthi wena Dr Mpili yini wenza ngani wena abantu bakhuluma ngawe nangapha kuthiwa mzamini mina ngithwala sabantu samthwa bonke abantu abahamba ngasikhwini noBhoko. Hayi bandla into zabo ziqala zezimbi ugcina usubabona sebehamba ngembo ugcina sebebona benibize emihle yindaba abahamba sikhini noBhoko into zabo igcile seyilo shothi basuke sengibathwalisile.
0: Mhm.
1: Sazami igama lokuthwala ngiyalazi. Igama lokuthwala ngalazi ukuthi umena umuntu umemi kahle. Ngoba baningi abantu okuthiwa bathwele. Once waba nendlu yakho njena noma u 3 room wasuba nemoto waba nalo round mhlawumbe izinto ezo 3 ukuthwala ukuba ngcono kubantu abaseduzane nawe abaze beyibuza ukuthi njengoba mina ngihlula ukuthi ngithenge ibhayisikili yena uwazi kanjani ezethenga imoto njengoba mina ngihlulwa ukuthi ngakhe lo round yena waze kanjani eze akha ama room ezeba u 3 ezeba u 4 ayeke basebethi utholeke lo muntu ukuba eduzane nabantu ube ngcono wena ukunabo bebethi ke umuntu onjalo ke uthwele ngendlela uqalo ngilami sengilibonile ngoba nginyanga sengineminyaka ngisebenza ngomuthi kodwa indaba zokuthwala kuze kube manje angakakholelwa kuzona. Sami kunalokho kuthiwa umuntu uyehambe eyonjani na eyotshontsha abantu abadala. Sami abona kuthiwa kunento ingane eyiyenza isencane ngokuthandwa abazali isencane nalokuthanda umuzwa kini. Yabona ngenkathi ukwazile ukunaka abazali bakho besaphila. Wakwazi ukuthanda umuzwa kini noma yini othwe ayitholwe icabangele ekhaya noma kuthiwa abazali bakho abaseke emhlabeni wabona ukuthanda kwakhe ikhaya nokwenza okuhle ekhaya ikhole kokugcinise kukulethela izibusiso. Uyabona uma kuthiwa unabazali ekhaya wena usuhluleka ukuthi bakuthwala bakufonela bethi sishota ngamafutha sishota ngokhari sesidle sesidle impuphu yodwa lekhaya. Wena uzolu zibe ucingo labantu abadala. Uyabona lento yokungabathanda abazali bakho nokungawuthanda umuzwa kini ileya nganeke ngoba akuvamisile ukuba yingane eziningi ekhaya. Iba yodwa noma zibe imbili.

izinkulungwane kulokhu. Joina mahala kuona wonke ama plan. Akukhethi ukuhluka kwezibongo. Ngwananda Funerals balanda umzimba noma ngabe ikuphi kuleli. Uma joina nomuphi. Joina khona manje.

0: Ngiyacabanga ukuthi bancane kakhulu abantu abangathi abadlula ngakulesi sigaba esikoleni noma emazingeni abo aphansi emfundo noma mhlawumbe emphakathini. Yazi uma ucabanga kahle uyacabanga ukuthi awuyazi nasemphakathini nje yayenzeka le nto ngisakhula kodwa ke kuwukuthi umuntu engayinaki ngaleyo ndlela. Kodwa uyayibona njengamanje ukuthi inemphumela emimbi kangakanani. So kubalulekile ukuhlala sikhona eduzane nabantwana bethu sibakhuthaza sibatshela ngobuhle nokubaluleka kwabo nokuzethemba kubafundisa nokuzethemba nakuyona leyo ndawo othola ukuthi bapulishwa kuyona. Yabona ingaholela ngisho ekuthena ngasafunda nakahle esikoleni uthola ukuthi uhlale ekhathazekile ngisho emqondweni ngoba ucabanga lento noma yesikoleni noma esegoduka athuke nje esehlelwa na ukuzethemba. Kusele ngiyamane njana libumbani ihora leshumi nambili emsakazweni izilomzansi ku 98.0 sithi ke izwa umehluko ngekathi ke sikhuza ukhona umlalelo the.
1: Sawubona Madlaba Sisindi ukhuluma nozo amahlubo emawoti. Hey Sisindi uyabona mawuzelwe umuntu wesifazane uphila kulomhlaba waze wana 40 45 50 ungazange usebenze kanzima awukho umlingo sisi awukho umlingo ozokwenzeka. Hey abantu abakhuzeki khuzekani awukho umlingo ozokwenzeka uzibone usunomuzi nendawo enhle nemali nemoto awukho lowo mlingo. Umuntu uba nezinto zakhe ngezithukuthuku zakho awukho umlingo. Ngiyabonga.
2: Usacela ukubuzwa.
0: All right, ngicabanga ukuthi bebusa ngokunye la. Besicaphuna nje sibheka ku hashtag khuzeka abalaleli bomsakazo izwi lomzansi.
3: Sindishezi nabalaleli bomsakazo. Ngi hashtag khuzekani. Bantu ukuthi makunemisebenzi nipheke emabhodweni noma kushonini. Ningabanaka abantu besilisa ukubaphukula. Bantu besilisa bona kufanele baphiwe ukudla kuqala. Bona banomsebenzi omkhulu laba bantu babe igodi mangcwatshe umuntu bamgqibe. Ngithi hashtag khuzekani ngokubancisha ukudla.
4: Vumela umthethandaba ngithi abakhuzeka impela abantu bangathengi esitolo sasemjebheni. Ngizosisho nje igama laso isitolo seNdiya esiqala ngo-G. Ayibuyiselwe.

0: Ladies man, the Black Mambazo. Bahamba nondodozo makatin nombuso umvoka khosa. Inqayini bethinsimbi yokuqala maduze sothola indaba. Nohlobsile wawatshuwes.
1: Ikusasa lethu sikhuluma izindaba ezibalulekile emini bebade.
0: Hayi yenze ngandindini nani nithi i-leader ye-society nini lapha kwi-society nje?
2: Mfehelo.

0: basesithubeni bengekafiki kula minyaka ifanele into babayeka ngayo ngezizathu ezixela ngamanye amaxesha ke uye ufumanise into yoba kubakho uxinzelelo olukhulu ngakumbi ke kule mihla sikuyo indlela abafundi abaziphatha ngayo nendlela abanxibelelana ngayo nootitshala ezikolweni kuphinde bafumane uxinzelelo ootitshala kwakhona ebazalini babantwana kule mihla sikuyo ke ngenxa yemeko zeinto zonxibelelwano abantu banamhlanje bafuna ukwazi yonke into nongeyotitshala uyayazi into yokokuba fanele utitshala yenze ntoni na loo nto ke inika uxinzelelo ke olumandla kakhulu kuphinde libe nesebe lezemfundo lifuna into yokokubana makubonakale iziphumo ezicacileyo ezenziwa ngootitshala zibe ninzi ke izinto isebe elithi ootitshala mabezenze zinike ke ezo zinto uxinzelelo olumandla kakhulu.
1: Khaza ngawo ke lana kakhulu azike izinto ke lazo umsuka ke wayonke lengqakele njoba ke khuluma nangayo la yona ke ingcindezi ukuthi ke nayo inomthelela impela abanye bagcina ke beshiya kwakhona ke la kuona kumkhakha lo wezemfundo nesikhathi singakashayi ngenxa ke yasuka izimo lezi ke zokusebenza ke la ababhekana naso lana ke mnumzane Ntantala uwayo lana ke inyana uthisha inaphtosa njengalokhu ke eqhubeka ke nakhona so ke Paula ke ngayo yona ke le ndaba le njoba ke uminister evesekona la ukuthi ke ngunyaka 6000 othisha abashiyayo kuona lo mkhakha ke lo kanti kusenjalo kule ngqoqo ngoti ke la indaba enithintayo na ke zemfundo udokotela ke la sibaningi balini ebuzwa ke la ukuthi ke sisho ukuthini lesimo ubale kona la ukuthi kokunye sisho kona othisha bathwele ugodo lishunqa intuthu
2: othisha nje babhekane nengcindezi enkulu kakhulu ngoba ngale kokuthi uthisha nje simfake egumbini lokufundisela la afundisela asebenzela khona zikhona into eziningi kakhulu nje mhlawumbe esingayinakile kodwa ezingabhalwe futhi naphansi ukuthi uthisha ufuneka azenze ahlangabezana nazo kuyingxenye yomsebenzi wakhe njengoba kade esho umnumzane uTandala lapho ukuthi uthisha inkinga ahlangabezana nayo yileyo ukuthi abafundi okwakuqala nje indlela abayiphatha ngakho ngayo uthisha kufuneka ahlangabezane nalobo bunzima bokulamula abanye bayalwa bayenza zonke lezo zinto njalo isikole iy'ngane zichithe isikhathi eside kakhulu zisesikoleni uma ubuka mhlawumbe kuya ko-8 hours kanjalo noma 6 to 8 hours uma bebuyela emakhaya silishana kakhulu isikhathi bafika babuyela nje isikhathi esilansebelele abazali abababoni isikhathi eside uthisha uphenduka abe umzali uyaqondisa uyalamula uyakhuza aphinda afundise uma ingane ingaphumeleli ingcindezi yonke ibhekane nothisha kanti akukhona ukufundisa kuphela kwenzayo kunemisebenzi eminingi kakhulu ebhekane nothisha izimnikeza ingcindezi abone ukuthi lo msebenzi kahle kahle ngathi angifanele ayikho into emnandi kulo msebenzi kufuneka nje iy'ngane azibahloniphe othisha ngoba nanku nomthetho osekelwa awuvumi futhi ukuthi baqondise igwegwe ngaleyo ndlela ukuthi mhlawumbe angayikhuza ingane njengendlela athile esakhula ngayo bayadeleleka abazizwa othisha befanele ukuba yilabo abazali abachitha isikhathi esiningi kakhulu benekanazo lezi ngane so kuyiningi kakhulu lokho khona kukodwa nje othisha bayithola bekhaliswa yilokho nje kukodwa kodwa matokuya ngokuthi khona ukuya ngaphambilini ke kuzokwenzeka kanjani ngoba ma ubuka isibalo lesi othisha ngonyaka abaphumayo beya kwezinye indawo nabayekayo uma ubuka ma sithi khona sokunemi kuqale mhlambe kubonakala leso simo eminyakeni emihlanu kuya ngasemuva uzobuka ukuthi khona leyo nto leyo sizoyibona ngoba loyo muntu kusho ukuthi mhlawumbe oshiywe uthisha 5 years ago loyo muntu uzoba ngenyaka ezikhombisa uzobe eqeda u-grade 12 wakhe uma seyale ulahlekelwe uthisha loyo muntu sizobona lapho ukuthi laba abantwana balimele kangakanani ake sibuke ngo-2030 kuya ngaphambilini nje ilapho esizoqala ukubona khona ukuthi silimala lwe kangakanani salahlekelwa kangakanani ngothisha ngoba isibalo sizobona.

0: Azi unento engithintile lapho ke. Ingithintile mina njengomthetho ngase ngibuka ngase ngicabanga ukuthi yabona inhle lena uma ngase ikhuthalelwe ukuthi abantu abanekusasa abafana nomhlonishwa uMenziwa lapha eGoli okade ethulwa ukuthi abe yimeya yakhona uma kwenzeka abahlali baseGoli emnikeza ithuba abantu bobholi be-IFP. Yazi ngale kokuthi vele nami ngumhlobo ne-IFP kodwa ukukhuthalela abafethu ukuthi abantu abasha banikezwe ithuba, abantu abasha okuyibona ngampela ngampela abalobe ekuthule njalo ngoba mhlawumbe nalokhu kuzobagqugqumezela kakhulu abantu abasha uma ngase nje zonke iy'nhlangano ziyeke ukukhuluma ngomlomo zenze ngezenzo bafethu ukuthi nalaba sebebona ukuthi cha amandla asavumi kodwa phela siyakholelwa ukuthi kwapolitiki akhona ukuthi kuyifa kuwukuthi nje ufike uphathe uphinde uphume udlule. So ngiyabonga kakhulu mina into engiyibonile ingithintile ngacabanga lo yamhlonishwa ngacabanga uMenziwa indlela ayifighter ngayo the young lion fighter yaseGoli.
1: Ubani lo Menziwa lo?
0: Ubiyela lo waseGoli okade ethulwa yi-IFP.
1: Imthole ukuthini?
0: Ebezomthula njengoba nje angithi uyazi ukuthi umhlaka 4 Gambushe uza nodaba olukhulu umhlaka 4. So zonke iy'nkuzi balanga zibophele iy'nkabi zazo ejokeni. So
1: ne-IFP. Ubiyela lo uthulwa yi-IFP ukuthini?
0: Ukuthi uzoba mangabe ithatha ukhetho eGoli uzoba imeya yakhona. So ke ngizama ukuthi egambushe njengoba uyibona nje zonke iy'nkunzi malanga ziphuma zihambe zigudle amaqhele.
1: Umlungisi Mabaso yena.
0: Sorry mani mina engiphambanisa uMlungisi Mabaso. Sorry ngiyaxolisa. Ayi ngixolisa ngixolisa ngixolise. Kusho ukuthi kuvele kwafika emqondweni ngiyaxolisa uMlungisi Mabaso. Ngiyaxolisa kakhulu kulo ndawo ngixolise emakhomrade. So fethu ke bengizama ukusho ukuthi bengizama.
1: Yawana
0: I'm going to go to the police.
1: Kodwa manje ngathi ngeke ngezwe umuntu uMlungisi Mabaso.
0: Solini ngikhulise kakhulu kwakho.
1: Siyabonga.
0: Okay, thank you.
1: 16 minutes to 2 o'clock. Yizombusazwe lezi. Hey. Hayi kunzima kulo mhlaba. Siyabonga.
2: Siyaxolela mthetho, siyaxolela. Yebo, baba Bosome, uyaphila pathi.
1: Siyaphila kunjani?
2: Ayilaphila mfethu ekorena mina ngufamfu kasitholi lapha endaweni yasemzinyathi. Ya mfethu, ya mfethu olami lula kuyona le nkinga yecala leli lokushona kasenzomeyiwa. Eyi mfethu, kuyihlazo ukuthi namanje kusalokhu kukhulunywa ngalo emva kweminyaka engaka yabo. Kusalokhu kukhulunywa into eyodwa ngoba ngaye ngayisho le nto ngelinye ilanga ngathi mina laba bantu abalokhu befake emabhokisini kofakazi lapha kuthiwa yibona abaziyo abanye ba. Uyabona nje kuney'nsolo zabo uthole ukuthi ngenzeka ukuthi akubona kodwa ukuthi kwenzeka kanjani ukuthi baqoqe bawufakaza lapha ebhokisini angazi mfowethu yabo. So le nto ngiyathanda ukuthi iqembu le-pirate nalo selizela sukuma la ibuka lento ukuthi ayikho right ngendlela ekwenzakala ngayo. Engisho ukuthi le nto vese ngempela uma ngaye ngayisho
1: lento
2: njengoba nabo be-decide ukuthi bangene emgoqweni yabo lodwa bakhalaze ngale nto eyenzakalayo.
1: Ngiheshe ezokuthi umndeni wakwaMeyiwa.
2: Umndeni wakwaMeyiwa kanjani kodwa?
1: Olithi Mashi namhlanje u-decide.
2: Ya, but ayikho ne-pirate phakathi.
1: Angizwanga ukuthi i-pirate i-decide ukugcwala italati, ngizwe umndeni. Then laba ngeke ngabacaphuna to support.
2: Okay.
1: Angazi kodwa kodwa phela kuyashiyana ukuzwa nami ngenza izinjongo.
2: Hayi kusho ukuthi ngizoke ngithi uvumelana nawe kodwa ke ngokuya ngokutshena mangabe kuwukuthi ne pirate ikhona phakathi.
1: Yebo.
2: Igame le pirate. Mfowethu engisho ukuthi mfowethu ukusukuma kokugaba nokuthi nokulwela futhi ukuthi ulwelwe indaba yokungeni kaSenzomeyo ka mfowethu. Ngicabanga ukuthi laba bantu bagcilazeke kakhulu mfowethu, kubuhlungu mfowethu ngale ndlela lento ezwelwa wena ungesona isihlobo nakameyiwe. Kodwa uma usubuka busuyithatha lento iphendulwa ubhekisa nakuwena ukuthi uma kuthiwa lento yenza mina ngabe ngingenza njani?

0: Keta no Saud, ifuna ukusebenza.
1: Keta no Saud, ifuna ukusebenza.
2: Kambisa ke manje mzozo lishayelelana ke ihora lesibili ntambama ohlelweni ke ikusasa lethu emsazweni wakhe zomzansi 98.0 FM.
3: Ngiyakubingelela Gambushe, uhlahla samabhenca lo ungcobo useluganda. Uyabona Gambushe mfowethu, uma sizokhuluma nje iqiniso, ayikho into elungile nehlenga umuntu wala eSouth Africa engaphansi kwalobuholi bukahulumeni, ngaphansi kwalobuholi bokubambisana. Into esetshenziswa kakhulu lapha kusetshenziswa imali, noma kuthiwa uyisona esingakanani, uma unemali indaba yakho inyathelwa ngenyawo. So kuleli cala lokubulawa kukaSenzo, mina ngithi ake kusondele uphiko uphenyo lophiko oluzimele, ngoba lento enokhulumeni phakathi iyona esicindezelayo, iyona enokugebengi kakhulu. Bewusuza kuleli lento yabantu bokufika, kumanje kuqaca impuphu enelwane phakathi, ziyasefwa zibuyiselwe emasakeni, ziyathungwa iphinde idayiselwe, thina siyagula kufelwa izingane. Uhulumeni yonke lento uyayibona ngani, ngoba uyabenefitha, akanamsebenzi nathi. Ukuthi uvota ngobuhlakani, mina ngithi umuntu uyophiliswa izinqumo zakhe zokusebenza kanzima ondla umndeni wakhe, akukhohlwe luhulumeni. Uyena esifanele sibe against yena, ngoba uyena usicindezela tu. Ngiyabonga Gambushe.
4: Ngibona umsakazi ninjani kuzwe mzansi. Ngifuna ukuphawula ngodaba lothisha abashiya imisebenzi. Sinema graduates enza i-teaching. Ayiyona engabe into leyo mhlawumbe sikhala ngayo ukuthi othisha kukhona abashiya imisebenzi, kuvuleka ikhala. Akuqashweke labo phela abangama graduates abahlela emakhaya badinga imisebenzi. Akuqashwe bona, ngoba wonke umuntu uma ngabe esebenza somewhere ufuna ukuyithuthukisa ngokwemfundo ukuze aye kwenye indawo ethanda ukuba ngcono, noma ezomfakela imali engcono. Asingakhaliso ukuthi bayashiya kuvuleka ikhala, bakhona othisha abagcwele, abaqashwa abantu, abaqashwa abantu. Ngiyabonga SPM lo ngonyameni.
2: Yini ngisole ngathi ubafo uyilalele ngendlebe yodwa le ndaba. Right, kodwa futhi ke iphuzu lakho ngiyalizwa. Kodwa ngathi idonse ngeyodwa. We issue okhalwa ngayo.
5: Asibingelele Sithombe kusemini nje. Hey mina Sithombe olungiphatha kabi udaba, ilolu daba likahulumeni nje iminyango yakhe. Ngokuvele implemente izinto okungabukwa ngazo mebe implementa iplanning ababinayo, bavele benze nje babona ngoba sebenza. Yabona nje ngenza isibonelo ngalomnyango akwa Home Affairs, bavele nje benza bashashintsha ama ID nje bengahlelile. Kuyimanje Sithombe uthi khona ama Home Affairs kuyimanje asashala ama ID lawo ibhuku lawo. Ungitshela ukuthi umuntu onike iID yebhuku Sithombe kuyinamuhla uzothuthuthu uya kwezinye indawo kwamanye amabhenki uthi uyovula i-account, ufike kuthi uyayi ngeke sikwazi ukuvulela i-account, kodwa i-ID uzanda kuyithola, sekufuneka uyishintshe njalo i-ID. Khomba khona ukungahleleki lokho. Ntombela lo ipha in town
2: Mahlaba 11 minutes after 2.

0: after Ghana starts noticing him, I'm going to say, futhi masikhulu ukhiphura amaphosa asibuyele kubelungu khona sizomkhipha kalula asibese bathupha abelungu esesimthole umholi omnyama awuzoba right aleluya.
1: Siyabonga ma. 13:3
2: Teta noSawuti sifuna ukusebenza.
3: Ikusasa lethu nosombisese.
1: Ngo-3 kontombe semabomvweni ikusasa lethu. Ba.
4: Ile nambanda ngithile umsakazi.
1: Baba.
4: Ukhuluma noSdunge enkosini yami uMhlonge manje endulweni lesizana sayishonge lawa amathe siya.
1: Awu bathu nyama kayishe.
4: Baba kambuzi.
1: Kusiyami.
4: Mina khona into engiphatha kabi njengoba abanye kade bebeka indaba yothisha ukuthi hey badonsa kanzima ezikoleni. Yazi ingane seziyabashanga nje ukubashaya ke manje othisha sakazi wami ingane. Ingane mikamshaya nje uthisha ngisho kungaveza indabeni futhi lezi khule ey'gqizi aziyithathi notice ento aziyigqizi kuqakala kodwa uthisha njena ngisho eyithethisile njena noma eyithuse kancane njena hawu kuyogqiqa ukugqigqiwe kangangokuthi kungaze kukhuluma indaba yokuthi akasuspendwe ngisho emsebenzini ebeyohlala ekhaya. Nansi enye into umsakazi wami engiphazamisayo lapha esweni. Nanka namasomali manjena asebeka inkosi yawo manjena legodi. Inkinga nje lento khona lapho ngiyalibona elinye manjena njengoba ibutho lisukumile manje lizama ukuya laphana lokhu zweni kwekomkhulu phezulu libonakala lizama ukuwashutha amabutho yabotha adelela nje amasomali. Bese kuba yilento yomongameli
1: be. Ungabisangena kwesithathu nyama kayishe.
4: Awu ngithoko ukugcina mphathi wami ngizobamba kancane ngithi. Bese ngiqhe. Bese kuba yilento kamongameli njengoba elandelwa nje ngendaba yamadola. Kahle kahle la madola kuwona wakhe uRamaphosa la. Akuwona wakhe uRamaphosa la madola. Amadola omlungu khiphi wangapha eNamibia. Lo mlungu wawathatha la madola wayewabeka emzini kaRamaphosa nenhloso ukuthi ufuna ukuthi ngoba wawabeka.
1: Uyithatha uqekethe indaba ezingaka njena ukuphi uyithatha lezi ndaba?
4: Mana ngikubeke phela ngizobe sengizobutilandela ke indaba yakho. Wathi mase wabekile lo mlungu wabeka lapha emzini kaRamaphosa
1: madola.
4: Emva kwalokho wathi uwabekela egameni lokuthi ngoba uyazi ukuthi ngeke kungene umuntu ezosesha emzini wakhe ngoba yena umongameli. Emva kwalokho-ke ahlala kanjalo-ke njengoba esevela kanjena ekugcineni eselandela uRamaphosa. URamaphosa ulandelwa ngani manjena nge-docket book lena amaphoyisa asebenza ngayo i-docket book. Ngoba leyo docket book ngalesi khathi se-corona yokwakhiwa ngayona i-corona ukwabulawa.
1: Uyabona manje ufuna ungibalekela manje khona uzongidunga ngecorona manje. Asibuyele embuzweni.
4: Kuney'khulu ezabulala uLieutenant Mfazi lo kuyena owayephenya indaba yecala leli lawa madola lawa abekwe emzini kaRamaphosa. eh

Umsakazweni ke wakho yezwe lo mzansi sibheke nje kono uPaula kwakhe kumlaleli. Sikena siphantombe kubhlungu mfethu ukubona ke uhulumeni nemosha ke imali engaka empela ke ngenxa nje abantu ke bokufika kodwa ke mangubane kukhona ke abantu bakuleli abasokola ke ngalendlela abantu abasokola ke ngayo akavele nje aqasha ke bona abantu abangasebenzi baqapheke imingcele abaholele ke ngayo yona ke le mali ayichithayo ngenxa nje yabo abantu ke bokufika yimina kumuzo Simon Nkosi ulapha kwa CN Tuzuma kwamancinza udabuka lapha eDumbe engena eshiya kona uPaula nje Guakem. Sike mangubane mfethu ntambama ngiyakubingelela inkinga mfethu yithi kodwa ke ngeke usizwe sigxeka nje umonakalo siphushela nje yonke into kuyena kumongameli wezwe laseNingizimu Afrika obani mangubane abalutha kwavalwa kuyamafemu obani abaqashise izitolo kubantu ke bokufika obani abadayisela izindawo kubona abantu bokufika babanikeza amapermits okudayisa ngisho ke amadolobheni mangubane bayakhokha siswele ke imisebenzi nje namhlanje ngenxa ke yethu nje uthi ke ngenxa yethu singabantu abamnyama kanjalo ke nalaba ke abalutha kodwa ke nibhizi nixe kuhulumeni wezwe laseNingizimu Afrika kusho ke umhlali obhalile ulapha emlazi uthi ke kokunye ngempela kusiza lokhu nje siphosa kuyena kuhulumeni nathi singabantu bezwe laseNingizimu Afrika empela ke siyingxenye yawo ke loyamonakalo mangubani entambama ngiyakubingelela uRamaphosa uthi ke umongameli nisamfunelane ukuthi abe upresident wezwe laseNingizimu Afrika kusho ke uthe mba ulaphe bambaye engene shiya kona uPaula nje kwakhe mangubane ngicela nje ukubuza ukuthi le mali ke yethu eholela ke uminister umchunu akayinqamuli ngani umongameli bese ke embuyisela back uma ngabe ke ayiwinile i-case ke yakhe kusho ke uNtuli ulapha ke eshowe ngene shiya kona uPaula nje kwakhe mangubane ntambama ntombi unjani cha unhlanhla buthelezu umuntu nje

gela bese bedikibala mhlambe ke kungenzeka ukuthi sikhuluma ngento okumanje uyacabanga ukuthi hayi lento kade ngiyenza sengicabanga uyiyeka lento kade enhle ngiyenza elungile ngiyenza sengicabanga ukuyeka mhlambe kungaba semshadweni wakho mhlambe kungaba ekhaya lakho kungaba emsebenzini wakho kokunye mhlambe emshadweni wakho kubuke ngazi ukuthi izinto zifile engathi awuyindawo engathi awuyiphambili kade uzama lokhuya nalokhuya kokunye mhlambe emsebenzini wakho kwi-career yakho kade uzama lokhuya nalokhuya kodwa kubonakala engathi akwenzi imehluko kube ngathi izinto azenzeki noma uzama mhlambe kokunye iphupho lakho onalo nombono onawo nakuwo uzama lokhuya nalokhuya kukhona into esethi kuwe vele uyekelele vele uyeke mhlambe kokunye imigomo nayo obufisa ukufeza izinto obufuna ukuzenza kukhona lento ethi vele uyekelele manje ushiye nayo into ekubalulekile nesemqoka ekumele uyikhumbule enye izinto ekumele uyikhumbule esemqoka yile inkulungwane zeminyaka eminingi ngaphambi kokuthi uzalwe uNkulunkulu wayelwazi lolusuku ungakazalwa ungakabi khona uNkulunkulu walwazi lolusuku wayazi nempilo yakho wakwazi ozobhekana nako wakwazi nozodlula kuko because uNkulunkulu ungakhohlwa ukuthi lithi izwi lenkosi kuye usuku olulodwa lifana nenkulungwane yeminyaka uNkulunkulu wayazi ukuthi namuhla uzobungilalele kanje wayazi ukuthi namuhla uzobulalele izwi wayazi namuhla ukuthi ngizobe ngikhuluma kanje ngikhulumisana nawe futhi uNkulunkulu wayazi ukuthi ngelinye ilanga uzobhekana nesimo lesobhekene naso uzodlula kule zinto odlula kuzo noma uzozizwela ngalendlela ozizwela ngayo bengizothi mina ungayekeli ukwenza okuhle ungadikibali futhi ungakiyeki ukwenza into efanele ngenxa yezimo ungakiyeki ukwenza into efanele ngenxa yabantu ungakiyeki ukwenza into efanele ngenxa yomuntu into esemqoko kumele uyikhumbule ukuthi nanoma kunzima nanoma kunyukela nanoma kukhathaza kodwa uNkulunkulu wayazi ukuthi uzodlula kulesi sikhathi okuso futhi uNkulunkulu wayazi ukuthi at a certain point empilweni yakho kukhona izikhathi ezingazuhamba ngendlela oyifisayo nezingazuhamba ngendlela oyicabangayo noma futhi kokunye ezingazuhamba ngendlela okholwa ukuthi kufanele zihambe ngayo kodwa noma kufika lezo zikhathi ungakhohlwa ungayekeli ukwenza okuhle uMpostoli Paul ke kuverse 9 wabaseGalatia 6 uthi kepha masingakhathale kwenze lokuhle ngokuba siya kuvuna ngesikhathi esifaneleyo uma singadangali uyabuyizwa ke le ndaba ithi kwesinye isikhathi wenza okuhle wenza okufanele ungayiboni ungasheshi ukuyibona imphumela kube ngazi ukuthi kunokuthi engabe kuyalunga kodwa kubonakala kube ngathi kuyahlehla la kufanele ngathi izinto kufanele ngabe ziyalunga kube ngathi aziyahlakazeka noma la ubona ngathi abantu kufanele ngabe bayancoma bayabonga kodwa kube ngathi ababoni uthi uMpostoli Paul sizokuvuna ngesikhathi esifanele uma singadangali ezinye izinto imphumela yazo ungengeyibone manje kodwa ukuthi awuyiboni manje akusho ukuthi uNkulunkulu akazi futhi akusho ukuthi uNkulunkulu akaboni akusho futhi nokuthi uNkulunkulu akakhathalele kungasho futhi nokuthi uNkulunkulu akazukunikeza umvuzo ngesikhathi esifanele uthi uma singadangali siyakuvuna ngesikhathi esifanele umlayezo ke lo engithanda ukudlulisela kithina sonke ebengizothi singakhohlwa singayekeli futhi singadikibali singakekeleli ukwenza okuhle noma ngabe izinto ke azihambi ngendlela oyifisayo noma ngabe izinto azila ufisa ziye khona kodwa ungadikibali ungakuyekeleli ungakuyeki ukwenza okuhle uthi uma uqhubeka nokwenza okufaneleyo nokwenza okuhle lithi iBhayibheli
uyokuvuza.

27 minutes after 9 kumsakazi izilomzansi ku 98.0 FM Ringo Madlingo Zimetheke vuka sula la kumsakazi izilomzansi yabona ke njengamanje njengoba ke ngishilo ngathi lesibili sizongena odabeni phela esizokhuluma ngalo namhlanje khulileka akwaphuthwa lutho bengisawumapha bengisanyakaza awungenihlali nethezeke uzuthi ngiphetheni

0: kakhulu sibheka ngeke ngize ngisho ukuthi kubantu besilisa kuphela ngoba labantu besifazane nathi njengabantu besilisa ziningi izinto esibenza zona sibahethe ngale ndlela okwenza ukuthi hethe imali seqhubekela phambili athi hayi anginandaba nami vele ngake ngagila abuke zonke izinto ezehle kuyena angasenawo unembeza omunye umuntu usefika komunye umuntu vele une-enga yokuthi vele ngashelwa izimo ey'njengalezi so sodinga siyibheke into ey'njengalezi umuntu ahambe nje nomuntu a-long journey nje besathandana le nto yokuthi ubonana nomuntu njengasesontweni 2 months usuyalobola usuyagana hayi akuhambi kahle awumfundile lo muntu akaziwa nawe umndeni wakho ngoba umuntu uma ekuthanda noma ushonele uyasondela azokhalisana nawe ngey'khathi zobuhle nobubi ubone lo muntu ukuthi cha iningi ibangele lihambayo lokhu ukuthi sesiyahlangana siyacelana ngabe sicelana esontweni ukuthi umfundisi hhayi impela kuleli bandla kuwukuthi ngayilandela i-protocol but omunye umuntu akazi omunye ukuze nazane omunye engekho omunye lokuthi ngoba ungena kwi-community usuyi-committee lishoti bomuntu anizwani ngesidala ngoba uthi uyambuka akusona ngesi-status sakho uyabona ukuthi into engahlangani nje nawe suyi-committee wena manje lo muntu ukutshela ukuthi mina ngingasemakhaya mina uyabona mina ngathi umfazi uhlala emakhaya number 2 umfazi akasebenzi zonke lezo zinto ufuna uyibheka ukuthi lawo uyifaka khona uyifaka entweni right nozokwazi impilo yakho ukubekezelela nokumbekezelela ngoba phela uthando it's about ukubekezelelana kula kulo sisi othi ufica umuntu wabo eseyidlile imali angazi noma ngizothi ubugegengu ngesikhathi kuhamba abazali babani kubona bona babengazi ukuthi imali ibhalwe ngomuntu abangamthembi ekhaya into ekanje ziyadinga ukuthi bayiverify abantu
1: ukuthi baba phela wabhala ngondodana nje sothi mhlawumbe wawuphela kwakhe
0: wayengabhala ngondodana kodwa niyambona umuntu indlela abehave ngayo ekhaya khona umuntu nje obhongoza ongatshelwa ekhaya kodwa uma kuwukuthi umuntu wayekade ephile kwakufanele bazame imizamo ukuthi makunaleyo mali bawuyiclaima in time angisho ngokuphawula ukuthi ngiyabacindezela ngoba ngisazi ezekristori kodwa ngizama ukuveza ukuthi ukube bamlandelela ngaleso sikhathi mhlambe yaye ngaba khona indlela ukuthi anikezwe lokhu anikezwa khona kugcine kwakhiwe ekhaya kodwa ke-future laba kakhulukazi yomama wakhe lo mfana uyibulele noma engathi uxolisa kuphi laba bantu into ehlelwe ngeke bazakwazi ukukunikeza ngoba imali iyona nto eyenza ukuthi umuntu aphile la emhlabeni uma ungenayo imali nje indaba yakho isuke ingekho.
1: Eish, ngiyakuzwa, kulungile, siyabonga.
0: Yes, ngiyabonga kakhulu.
1: Alright, umsakazi izilo mzansi ku98.0fm 0604807164 noma urecord uthumele ka 0638208448 usoqhumeka ngakanani awuthatha icalculator mtakababa awubali kusabaleka kona noma cha kosiyama ngikuyeke todwa ngicela uphume ey'ndabeni zami kodwa chaba kithi yonke into uma ngabe nje iwa la ekhaya iwa phakathi kwami nolove hhayi impela imini imina ogijimayo imini impela imina ehe noma uthatha okwami nje okwakhe angikwazi 150,000 uvusile umuzi ekhaya wenze konke udadewethu konke ngakucabanga wow jackpot ivele yamuwela engadlalanga ivele yathi nefasha mana yehla siyakwamukela nawe izwi 0604807164 ngibingelesa sidodo ungangizwa kabi uthi hayi bakithi uthanda lisekho manje mina amantombazane sengiwabiza ngenuna engafi ngoba ke ngoba akabi nendoda eyodwa basebenza imali abanembeza ngicela ukungazishi kodwa bakhona bakithi ababa nomuntu oyedwa yabona bakhona bakhona abasingile abayihlalela bakithi abavele bathi nje cha sengikhetha ukuhlala nje ekhoneni lobusingile hayi bakhona hayi bonke yabona nami ngisekhoneni lobusingile kumnandi kuyaphileka hlala nje ekhoneni lobusingile uphile until uzomthola manje mase nje akabi nendoda eyodwa hayi yabo uma usebenza unemali unawo konke hhayi ikhona lobusingile labuthatha mtaba mncesa ukuthi wena-ke usulo ushayeke njalo thi sibone la right 0604807164 enye-ke iphathi esibheka kakhulu ngiyayibuka le ayibuzile umlaleli ukuthi senze njani sibashiyela le zinto sisaphila uyihlukanise kahle uthi ayithatha khona uzobona isebenza uphila noma sithemba yena lo yedwa niyobe uyazi ukuthi-ke ma kuwumfana kulokuthiwa uyena ozovusa umuzi negama liyahlo yabona uvusa umuzi manje uvusile impela umuzi kodwa uvuselekhweni sithemba kanjani ukuthi uma ushiya intombazane nayo ayizoyithatha ayizoyithatha ininikeze isinqanda mathi sawo ubona isinqanda mathi sesivumbuka egcine futhi egcineni mase sivumbukile isinqanda mathi siphinde simshiye umntaka baba simshiye seyithathile imali ka baba ayisebenza kanzima uyabona nje ukuthi kumahliphihliphi rather mina what I can tell you ngiyimini okutholayo uhliphiza nje nazo manje ayihliphiza mntaka baba uhliphiza nazo nawe ujabulise kwamanje niyazi sokola niyazi ncisha yonke le nto at the end of the day nisokole nizincishe nigqoke izinto enithi nenzela iy'ngane zami zona ma sezithola zinicabanga nomcabanga kwekunkulunkulu Jesu hhayi ma seziyithola uyezwa nje avumbuke usibalo uyangizwani but bambona usibalo useyacwebezela indodakazi yakho ithathe imali yakho okadwa uyisebenza kanzima ulo ubeya kancane hhayi asihliphizeni nje manje ma kuthiwa hlohloza hlohloza kuhliphike nje kuphela sawubona
2: ngiyabingelela lezinto lomzansi kodwa wasesidodo we dodo yini lo ishoyo imali le ngicela imtama imali yabonje lawo makhaphuli lawo ngicela ukutshela wasesidodo thina la ekhaya la kwakunobhuti omdala edlalela umasingcwabisane washona yangizwa ukuthi ngithini washona ebhalise ubhuti amlamayo umfowethu amlamayo nathi futhi simthembile sazi kahle ukuthi nje uma kuwukuthi imali ikhishwe yilo hhayi yonke into e-right kwenzakalani wayikhipha wakhipha nje leyo mali leyo yembuzi kuphela namanje ngiyasiyazi ukuthi aphelelaphi imali le imali engcono nje ivesane ihlukaniswe kube ziyasuka imali uma usaphila nje uyabe ukuthi le iyaphi le iyaphi le iyaphi imali ayidlali isesandleni somuntu njenganami nje mina la ekhaya ngiyaziyo ukuthi nje ngeke ngiwele kube khona ongawelisa iy'mali ngakumina ngoba nje nkosami imali ngiyithanda ukufa futhi angiyibheki ngiyabonga wesesidodo
1: ma ngithanda iqiniso lakho lokuzivuma ukuthi ma yazi ungathola ukuthi njengoba wena uyithanda ungayibheki nje mhlawumbe wena-ke nje wasikungabaza nje nami sengiyakungabaza ngihleli lacabanga yabo nje wasikungabaza nje mhlawumbe wena impela ongenza iy'nto ey'nkulu wena ongenza iy'nto ey'nkulu ngampela I remember at one stage bakithi owami umama khona kuncane ekushiyile ma ekushiya bakithi you know fanele ibe khona ingane e-trusted ekhaya uma kufika lapha baye laba basekhaya cause I'm very far futhi-ke ngasengikwenye i-direction kwathiwa hhayi baya kwathiwa hhayi ngeke la landani usibanibani uyena umuntu ofuneka la ngena enzela uthi engekho kazi mina cause uyazi ukuthi wenzenjani yena shame bakithi ngalezo y'khathi so rest in peace wenzela ukuthi every month kube khona imali abayitholayo ekhaya ngempesheni yakhe cabanga yenziwa loo nto mahola impesheni lapha I think ikasasa yes they do that kube khona imali ababambele yona somehow ngempesheni yakhe isalukwazi so wayedinga umuntu o-responsible umuntu owaziyo ukuthi uma kuphela inyanga kuhambe ukudle kuye ekhaya so guys nanibhekani phele iy'nganeni uzele akungayi ngankosana akungayi ngabudala akungayi ngabuncane zibheke ingane zakho ukuthi yiphi e-responsible leya mali yayidinga ukuthi every month yayizophuma for this period of time and yayidinga ukuthi uma uyithola besiyokwenza le nto ayefuna ukuthi yenzeke okuthenga ukudla ekhaya omunye mhlawumbe wayengabanika that 1 month iphumile yabo bisiyaqhubekile iyangena ngabe siyabanika uyayizwa lona so ngisize nalezi zibhekene ingane zenu yabo nje wena linde mhlawumpe ngenzeka ukuthi nje wena esikubona ukathi uyayithanda imali kanti wena fane sikubhekela ukuthi wenzenjani uyangena nikwona nosho ekhasi ekhaya i-sensitive le ndaba very very sensitive sithandwa zami ngoba imali ongayisebenzelanga kunemali engenayo heyi into embili ey'hlukene nokuspenda kufani usezweni sawubona
3: yebo sawubona makoti
1: siyaphila thina
3: hayi ngiyaluza udaba
1: ehe
3: ngibona-ke mina ngino-72 manje
1: wow
3: nginomfana oyedwa nentombazane eyodwa enedisabiliti
1: okay
3: so-ke engibe umfana ngifundisekile kakhulu kwi-lectures
1: Okay, wow.
3: Uh,

0: sebenza ngibambile ngwezokuthutha.
1: Okay.
0: Angikwenzile. Ngithe ngoba manje umfana wakathathu makoti kodwa unaye ahleli naye efletini labasuka naye nje esikoleni engihlethi.
1: Okay.
0: Kodwa umbambisile akamshadile.
1: Mm-hmm.
0: So ngokuba-ke ukuhamba kwezinto nokwenzeka kwezinto angithi angikwazi ukungenelela ukuthi umfana wami shada kanje. Shada ngu-in.
1: Yeah.
0: Noma shada
1: ngu-out. Ya mzali ngiyakuzwa.
0: Manje kufanele mina njengobaba ngihlakaniphe ngivikele ingane yami la ingane zami lezi
1: ezinjeisikakhulu
0: komntwana kufanele ngimvikele mina ngoba mhlawumbe yena uyohluleka ukuzivikela.
1: Nkosi yami ngiyakuzwa mzali.
0: What a bit. Ngibhale lezi zinto zonke nginemizi ebelungwini nginemizi ewu-3
1: ya
0: nesihlala kuwona emibili engiyiqashisile nowodwa selukushile. So-ke manje engiyibukayo ngiyasengimtshelile yena ngezinto ukuthi into zinye kanjekanje ngoba ngithike mina zonke iy'nto zala ekhaya azidayisi
1: ya
0: noma ngingadlula azizuthengiswa.
1: Ngiyakuzwa mzali.
0: Bona uma beshada noma bangashada u-in noma ngashadela u-out ngoba angikwazi ukuintervena lapha.
1: Yes.
0: So kufanele mina ngivikele umfana wami ngoba ngiyabona untombazana aphuma ngena especially uma kukhona izinto ayahluphe ayafika athi azojika uma esephuma umuntu aphume nezinto. So ngifuna izinto zala ekhaya ngiziprotekte. So ngisiza lo wami ukuthi noma ngathi useno-50 years noma 45 eseshadile mhlawumbe umakoti ephuma athi uyafika lapho athole ukuthi oyo kanoluntu into ebanayo loyize imali abayiholayo badla no and nemali-ke imali esetshenzwayo la ekhaya ngiba kusetshenzwa banjengey'ngane zami
1: yebo
0: ngiyekele kuma wabo ukuthi hayi ngane ngamnyakeka ngithi ngane uyinike imali ngobe yakubo
1: impela ya
0: iy'moto zisebenze izinike izingane imali iy'moto zivele into ephelayo uma sengishonile.
1: Yebo.
0: Kodwa ngifuna lokhu ukuthi uyothi ngo-50 bani noma 40 bani yenze makoti uma wenzeka ephuma angaphumi nalutho la ekhaya. Ngivikela manje iy'nto zami ukuthi uma kukhona bona bobe bekusebenzile bekuhlukanisa.
1: Yebo.
0: Uthi umakoti uyabuyisa lo kanti into zabo ziningi. Zisahleki azingeni ngento yabo.
1: Azingeni ngempela phela ngokuthando lolu ngenaphi iy'nto eziningi.
0: Azingeni into efikezeni.
1: Futhi-ke wese ezingasetshenzwanga nawo umyeni wakhe-ke uba hayi.
0: Yethe mina yethe mina. Ngivikela mina lo wami umuntu ukuthi loba uma ngimyeka manje ziyongena zonke le zinto. Hambe nazo umakoti ahlale abe yimqubi
1: alobakithi.
0: Kanti manje-ke noma ngathi uyathi uyambuyisa.
1: Ehhe.
0: Uthi uma ebheke emuva athole kunemizi kube eqashiswa abelungu nanje abeqashile nje akwazi ukuphila angazilengile. Ngoba yonke into yakhona ithi kufuneka agadwe lo one-disability yena ngifuna agadwe kuze kujike umhlaba. Yaba ngiyabatshela futhi ukuthi ngiyabona lo muzi lo sihlala naye kwesibili lo muzi into esengiyanze ngakhona kwanjanjani ngithi ngifuna ngishiye iy'ngane zabo.
1: Yebo.
0: Ngithi lo muzi sawushiye kwawumkhulu.
1: Nkosi yami.
0: Akekho uzuthi owami.
1: Uhlaka nobungaka.
0: Yabo. Akekho uzuthi lo muzi owakhe.
1: Yebo.
0: Muzi lo sawushiye kwawumkhulu. Nokukhuphukela kuya ngala upper highways. Ithi umuzi lo sawushiye kwawumkhulu. Singamane sihlale kuwona manje zihlukane zihlukane phakathi zihlale kule mizi yazo. Ngoba mina senganele angibe ngihlaphaze umhlaphaza mntu angihlaphazi lutho nengane ne-disability fane igadekile. So iyona ndlela-ke yabo ngisengashitshe amakhona indlela engcono kunaleyo kodwa ongikwenzile iloko ukuthi ngoba manje ngengane lezi umaya kumakoti ephuma isuke ingane iyaphela. So mina ngifuna ukuthi uyamqeda but iy'nto zami zisele zonke azithinteni. Ngabe uyaze bona zona abona ukugcina ukuthi hayi No, just.

0: imali lesiho la esihlangene ngayo ugibele kamafortuna lo ngoba ngifuna ngitshele ukuthi hayi imoto ungadleka nginani ugibele ngoba phela uphethe kahle
1: yebo yebo
0: asebenza umfana uride uphethe kahle uyalalela futhi kuyanginankinga kufane naye asinjoye into zakwabo angingabi khona into engimvimba kuyona yakubo kodwa ngivimbela ekugcineni
1: ya ya
0: yabo gcineni nje ngivimbe entweni engasebenza mina angasi enjoya makwantama enjoya into eyigugayo zonke lezo loku okungagugi
1: ya ya
0: keke
1: eyi
0: ngalapho
1: awuqedile ngiyabonga ngiyabonga mzali ngiyawuqedile
0: iyasho ukuthi ngidala
1: hayi ngekuqedile hayi
0: siyabonga kumuntu waphuma nento la
1: kanjani nje
0: lutho
1: kanjani
0: hayi
1: ngiyabonga
0: okay sis
1: bakithi hey ngiyibonga le call kahle kahle bese kuyi show stopper la bese fanele nje ishow ngigoqe musani bafethu lento leyilule wena ungena in community or out gena wasigahle ukuthi makuthiwa manje akudabuka iphepha akudabuka iphepha kuphela ikho into umuntu ahamba nganayo yakho hawu nina nifuna ukufundiswa yonke into hawu nifuna ukufundiswa yonke into ukuthi kwenziwa njani yamuzi umuntu omdala yamuzi chithiwe la wachitheka umuntu omdala hey wachitheka chithiwe la soba nje stress ke manje ukuthi hey mangihlukanisa uzothathatha ini alutho lutho awunalutho hey ayi baba ichithiwe ndoda ichithiwe akona hayi sifuna ubuhlanu njengalobo ke bakithi ake izani bakithi zanini awuzozisha igama awuzozisha uthi unani hayi ake nichithele banichitheka nje baba bade chitheka masenze ukuvula abanye abantu manje 150,000 is a lot of money umuntu uzovela uthi nje me I love you 150,000 ngenxa ka love hi usho kahle yini uthi mathematics ngiyakuthanda kwena mhlawumbe uthi uya rolling othando uthi I love you ngashintshe wakho love ulove hayi we babo hayi ngento yasekhaya hayi ngento yabazali hey lo mgomo hey 0604807164 ngikhona ingcingweni ngizobhekana lapha kuma VN balani tuman mela iduzo kwakubhala tuman ngoba kumanje kukhona ongangithinta nje oje kisangeni ikhanda ngazi kenzani uzangani ikhanda 20 century sasangani makhanda manje siyakwamukela ezweni sawubona
2: hey ntombi ngongoma
1: uyaphila
2: ngikhona sihlala lokho kubanda kwentombi
1: hayi shiya kubanda yethina kudabula
2: usikhosele khona la esolele
1: ngiyakuzwa
2: cha izwi dilele esikhulumayo
1: ngiyakuzwa izwi
2: cha dadwethu ngilalele lana izinto eyithinta umnotho esuka ke siwuzama kanzima esikwaqanisa sifikile ngoba kubambe nje kumanje
1: ngoba
2: sengivukile ngoba siyozama impilo ukuthi impilo ikwazi iqhubeka kuze kuyofika leso sikhathi leso phela siyofika isikhathi sokugcina
1: yebo kunjani
2: kodwa ithinto yami-ke mina uma ngilalele nje nana ngumhloni shade ephuma nje manje ngiyamuzwa futhi amaphuzu akhe mahle kakhulu
1: ya
2: and ayaqwashisa futhi azovula amehlo eyami-ke into ithi engathi thingathi ma usebenza ma uzazi ukuthi kunokuncane okubekile lapha nalaphaya mhlampe uney'ngane ezinye zintathu zimbili engathi ungabhalansisa angikhathali ngabi nganomfana ngabi ngalentombazane okusala zingane zakho zonke lezi ukuthi le ntombazane yophuma yogana kodwa ingane yakho leyo ngoba ngenzeka ukuthi igane mhlampe igane umuntu ongekho kahle noma ongekayiphathe kahle mhlampe igcine isiphendula nje undingasithebeni ngesimo sokuthi igane ihumusha wena uthathe konke okunikezela kumfana nango nomfana naye seyitholela umuntu wesifazane buthole isigebengu futhi ngoba ngilalele lento ekhulumekayo ukuthi umfana uthi semakuphuma amafa

0: akenzanga kahle uyise wabo uma ngibuka ngokubheka kwami.
1: Mm.
0: Ngoba uthathe konke wakubhalisa ngumfana.
1: Mm.
0: Naye njalo wayejethi uma ebhalisa ngumfana umfana uzovusa ikhaya.
1: Yeah, because
0: kanti umfana uzobe sephuma ayobona abathandiwe babo. Eyami-ke into ethi le lonke uma ngisonga ngithanda iligqoxa. Engathi ungabhalansisa ungathi ungababele nje bonke.
1: Mm-hmm.
0: Noma bengazi ngoba ngeke ubatshele uma ubabethi bacabange ngiyanabela. Angenze nje umzukulwane omncane mhlampe oney'ngane ziwu-4.
1: Mm-hmm.
0: Okay-ke mhlampe imadlana awunayo mhlawumbe unawo 30,000.
1: Mm-hmm.
0: Yabona uyazi na ukuthi okay unokushudula intombazane yami kufuna ngimabele 5,000 wakhe.
1: Yeah.
0: Engizombekela wona ukuthi uma kwenza ngidlule emhlabeni yindana aya uphephela khona noma yithambo nayo olicancatha leli mase ngidlulile. Unokwazi ngiyazi ukuthi okay indodazi yami unawo 5,000 wakhe. Usibusiso ngiyazi umfana wami unawo 5,000 wakhe. Umandla indodana yami unawo 5,000 wakhe. Okay-ke lenye-ke lo 10,000 or imali yokuthi ngibhekelele ngezinto futhi ngenzele zona uma sengishonile mhlawumbe abangiyangcwatshwa kungaba ngenzela umcimbi yami ngilungisele lona. Okay-ke la unomuzi umuzi akubo wabo bonke babhalise nemzini uwonke ebese uba naleyo beneficiary leyo ke ekhona ukuthi ubani oyomela lokho ukuthi uma kwenzeka udlula uma kwenzekileyo mhlawumbe edlulile lowo oyiseli lakho ubani uyabona kodwa lo muzi ola ekhaya sithini kuwona sithi ilokhozi family house akangabikho umuntu ozothi la mina uma kudlula ubaba imina ezoshaya u-5 ngoba leyo nto leyo ihambe ihambe iziqhaphe izingane engathi konke singathi masikwenza sikwabe nje kahle siphila uyabona yabona mina mangakubekela ntombangongoma yabona mina iboss yami yakangithi okay wena nginemali engikubekele yona purapurapura kuyidlozi yofat no mlungu angizwa nto ekhuluma ayithule lento ngitshela yona mina ubani owazi lokho mlungu uyabona ngathi lalilake mlungu uma usho njalo mlungu asikhulumini manje ukuthi imalini yami enginayo yinani mina kwena yabona sahlala phapha ngisakhuluma okay-ke kufuna lokho ngikwazi uyimina ukuthi okay ingane zami njengamanje ingane yami ngiyazi iyothola imali yokuthi uma kuza ngidlula emhlabeni ingane yami iyothola ukuthi uma ngidlula emhlabeni asingakhulumi ngomlomo kuphela nomlungu uyabona kubalulekile ukuthi abantwana babele wena ngesayidi lakho kuzokuthi ngizokane udlula bengabe sebebamba namawashini
1: yebo nkosi yami
0: ngoba lokho mfethu kusala kuthina ubaba ngiyavuma wayethethi ingane yakhe iyothi ma kwenzeka idlula imvuzela ikhaya la iyomshisela khona impepho ibe siba isidomuke na yathatha imali yahamba yayoyifaka emzini ongeke ishiselwe kuyona impepho kwayona ongakuthi uma sekuphelela umasente iyokuxoshwa kabuhlungu
1: eyi nkosi yami ngoba
0: izinto ezenzakalayo nakubona futhi abantu besimame bayakwenza lokho fethu kodwa umuntu osimame unikeziwe ifa kubo noma wanikezwa indlela yokuphila ngesimo sokuthi uthando lube yimpumputho noma lunjani athathe imali ahambe ayiqolela kumfana yaqamba umfana uyiphumela mhlawumbe ithenga imoto ibe nemali engaphezulu kwemfana umfana aphume ngale moto yayo ahambe ayoyibonela abanye osisi abangcono uyabona ngale moto lena okuyiwona owavelelwa kini wena emva kwalokho yasokumfana uyacabangela yasokumfana yakusachonga kusala phi lokhu kuzokusala lapha kuba lo mfana so izinto ey'fana nalezo mfowethu funa siyibheke ngiyamthanda umfowethu othe engathi thi umuntu ungamfunda umuntu wesifazane uluhlobo luni umbheke isimo sakhe ukuthi nhloboni le yomuntu wesifazane okufanele ngiphelelane naye ubheke futhi nowesilisa ukuthi inhloboni le yomuntu wesilisa okufanele ngiphelelane nayo ngoba khona abantu abangananembeza dodo
1: sikhapha
0: manje uthole ukuthi ufika nezinto kumfana angathandi wena athanda iy'nto zakho
1: yebo

0: kodwa ebusweni avele njengomuntu athanda wena. Yabona? So lokho kufuna sisibheke mfowethu, ngoba namhlanje na iqiniso mfowethu lingcosana esimweni sokuphila ngothando. Yabona? So bonke khona lo muntu utafunakana nembeza nje. Akacabangi ukuthi wena imali imali uspenda kangakanani kuyena, wenzani, akakhulu njengithandwa sakho, awuthandwa sami ngeke. Musa phila ukudla imali kangaka.
1: Yebo.
0: Nawe ntombazane mkhuzo umuntu wakho wesilisa. Hayi ngeke sithandwa sami ngeke ngeke. Kodwa ikhona imali oyishilo oyibekile. Yabona? Musa udla imali engaka, ngoba ngelila ngumndeni wakho, uma udla imali engaka uzothuka mina. Izinto dodo ezivalayo leso. Ngithenga ngiphila nawe. Uma ngiphila nawe siphila nawe. Akwazi ukuthi uspende imali yakho nami. Ngoba kuzofika isikhathi ukuthi ufe kuqala wena kunami. Ngeke umndeni wakho wonke njani uzofika imali. Imali asesiphi? Yabona, kade ngingakhuzi. So ke ezinye zizofuna siyibheke. Ingakho ngithi engathi noma bathiwa ufike kumuntu wesilisa unezingane kuyena, yenza show ukuthi kunokubekayo ekhala. Kungaba ufike umuntu wesifazane uneyingane, aninazo iyingane naye, yenza show ukuthi kodwa kunezinto oyifihlile, oyifihlile iyngane zakho. Ukuthi izingane zakho engabule iyngane zakho zizobulala lo muntu wesifazane obuphila naye. Yabona? Noma izo muntu wesifazane ingabuyi izobulala lo muntu wesilisa obuphila naye, mhlawumbe nawusekuhambe kuqala emhlabeni. Ngokuthini? Ngokuthi nokudle naye konke obunakho, ngoba uxhoshwa uthando, uthando luyimpuputhe kwesi sikhathi. Ukwenza izinto uyikhuza ekugcineni into yazo. Emadambanga sabona phela kahle lana. Bese ngenzani nalana? So ke kubalulekile ukuthi sibabele abantwana, siphila nendlela okuyona yona, ungabeli umntwana oyedwa ebantwaneni, ngoba uyabona nje manje. Ingane ithini into bakani ithi banothoma ekhaya.
1: Umama uyagula ngaphezulu.
0: Umama uyagula ngaphezulu. Ubhuti wabo shaye nemali washaya wachitha. Uyabona? So ushito lobaba asenendawo yokushithela impepho la ekhaya.
1: Eish.
0: Uyabona? Impepho yakhe ishithwa kule yamizi manje aphake khona. Nayo loo ntombazane leyo ke athandana nayo. Ayisakhuzi into
1: la. Nami nanto engibuzayo. Isibindi.
0: Noma ke kungazi asazi ukuthi umfana wathini kuyona. Angeke nasi ibleme.
1: Hawu kodwa nithini sisathi imali engaka kodwa zwidi na inkulu phela le mali.
0: Inkulu imali. Uma uphiwa wena, uma uphiwa nofuna ukuthi. Uyangizola ngithi imali, ufuna ngibe kanjani mina? Mangehlola izehlo lami ngibona ayikona ogogo bamangibhekile nomkhulu abalaba sisho njalo ukuthi ubheke omkhulu nogogo ngamafa abanye abantu. So ke leyo nto ke bafethu kufuna sibheke izingane asizabeleni ngendlela elinganayo, ngoba zingane zakho zonke okusalayo zibekele iy'ngane zakho lapha nalaphana, kuthi noma kufika isikhathi ukuthi uyafa kube yona ingane iyiqhoboze lona imali yayo iyocenca lapho ukuthi yona iyiphehlakaniphile kuzona iy'ngane yakwazi ibekelele, ngoba kwesathi uyayithola indawo lapho uyoshethela khona uma bekubiza abantwana naw usondele kubona uma bekushethela impepho kulezo ngikhala obuzona. So ilokho ke dodwa ngithi mina mfethu angikubeke, afabele abantwana ngendlela elinganayo. Ngiyabonga kakhulu.
1: Siyabonga kakhulu. Hey bakithi, uhlelo namhlanje ngiyacabanga ukuthi lizozivusa kakhulu, isikakhulukazi mangabe umuntu ovukayo uyotohoza kusasa awulazi lesiphatheleni. So kubalulekile ukuthi-ke bawuchwepheshe ey'ntweni ezinjengalezi. Kubi ukumukela nje 150,000 ungashawa nayo luvalo nembeza lutho nje, ubuza ukuthi wena sawunginikile ngiyalungisa ekhaya kuhamba kanjani ngakwena. Awuba ngithi balance, no balance, no nothing. Uthi njani wesesithandeka, eyikwenzekile kowethu umndeni wasemzini, ubhuti omdala wadla yedwa konke okungukababa wabo, owami umyeni akamnikanga lutho, ngisho inkomo uzidla nabasemzini, umfo wabo lutho, kubo kamakoti wakhe kuyacwebezela, kubuhlungu nje kakhulu. Izwani, kubo kamakoti kuyacwebezela. Yokho esikhathini basesabi lamakhosikazi ngisizeni, lamakhosikazi athathwaphi lawa njeni? Niyazi kuthiwa kankosikazi kuyacwebezela. Bafethu kunabantu besifazane abaney'nhliziyo ezinjani kanti? Igame nanginayo le nhliziyo. Le. Ucwebezelisa kini? Mina yazi ngamane ngibhalansise ukucwebezela, ngicace ukuthi nje akucwebezela kakhulu yokandoda. Hawu! Sibi, hayi bakithi, zwani kuyacwebezela, uze ukuthi kuyacwebezela. Ngizwe kahle. mamdodo uyaphila eyilwanzima udaba ayo ubhuti wadidwa uthando kanti usisi akamthando yamuza nje kuphela ungakhela umuntu kubo akakwazi ngishokini ukuthi uhlala endlini enjani noma iyawa ayekunzima bakithi uthando kulabo sisi besikhatsa manje abanalo uthando bangamaqola nje kuphela kodwa ayibonke abafani bonke kodwa lo hayi kwakungekho thando nje la okubukakhulu akuzona ithukuthuku zakhe lona wesilisa kunzima icela ukungazisho anonymous nami ke ngikhathazayo kiyo lo ishoyo angcono ukuthi usise udle ithukuthuku zakhe lo bhuti uyabona nje kwazi ukuthi nje uzidle ithukuthuku zendoda yakhe manje ithukuthuku zendoda kalwa mama and can you imagine amadoda kuzomela sasabafazi abathembayo yazi bazana umfazi omthathayo umfazi uyanikwa yena abantu bakini uyanikwa or mkhulekela ngazi ukuthi ukholelwa kuphi uyanikwa and akafika bila akafika thathizwa ngami uba kanye nje fika unikwe yena ngiyakutshela mina uyanikwa umfazi uma ungakwazanga ukumbona uyakuphunyuka akuphunyuka futhi sesikhathi akuphunyuka unomphelo ngoba usukunikeziwe yena imagine uthola umuntu ngibuka lo daba luka baba ubaba unonkosikazi ubaba azaza abhalu ndodana aba neaccess ejomba umkakhe ngalipi uyayibona ukuthi indaba iqale kuphi iyonakele nasemumva utheme semsebenzini kwathi ubani ozothatha imali zakho ngasekho wabhala undodana ekhona unkosikazi yini lenza ukuthi wena njengamanje ake ngikhulume nawe wena osaphila ngubaba kasekho ngasalilungisa lephutha nanga unkosikazi wakho glory to Jesus abantu abangashadani bengathembani Lord have mercy nasebeshadile bangene ngeindlela ezirongi babona sebengaphakathi ukuthi no ku wrong sithi uNkulunkulu makenze umusa nalapho Your partner kumele kube umuntu ozomethemba kuyona yonke into umbambe ngengalo uthi inkosikazi wami noma emnyeni wami mangena langso sengena ku 1 no 2 u 3 sengingasawudingi mangabe kwenzeka ku 1 no 2 ochushuluza kanje ngino 1 no 2 ngikhuluma nawe ku manje khona abadlulelo partner babo abazi ngisha amaphini ase banking abanye abakadlulike ngikhuluma nawe ngihle nje nobabili ku manje ngihlile yabanje manje kunabantu aba selfish ichiqoqele mina abahle ndawonye ku manje babili bayathandana lo omunye uyayazi iphinya lo munye iyekhadi kodwa mtaka mama ungabuza lo munye ukuthi wena uyayazi niyalo lutho sakhuluma ngephini kangakanani nasentweni eyiningi khuluma ngephini yekhadi lasebhange uphinje lo munye utransparent ngayo yonke into uyamazime nemali uyamazime ngenawo uyamazime kuma-shutdown uyamazime evumbuka uyamazi enza izinto lo munye nje kuthulekile hey angazi ngikhuluma noba ngiyakudluzisa ke manje kosiyami hayi kolala kuqunjelene ngakutshela omunye kumanje uhlala nama-payslip emsebenzini ngoba ngekazi aye ekhaya akafuna wabona usibanibani kodwa lo sibanibani ngikhuluma kumanje ayikho into angayazi ngayo wazi nokuthi uma inemali enye uyenzani nenye uyenzani nenye uyenzani iy'dingo futhi zakhona la ekhaya sometimes umntana abantu azangakwazi nokuzenzela izidingo zakhe umsalofu azibeke ngemumva ngoba efuna ukuthi kube right sibuyele la couples therapy couples corner ningayizibi le uma ungakathathi my advice to you mazi upartner wakho mazi nje mtaka baba akuyona futhi icala mosobona ukuthi hayi ngeke ngingene ebhasini ewrong taking two step back ukuthi abantu sebayasaba ke manje ukuphuma ebantwini ebantwini awuphunyiswa ukuthi usungamthanda umuntu you know uyazi lento lo ukhona unomvelo uke wayichaza kahle lento uma ngizoke ngimcheck nginifake before ngiye kuma-VN emntwini awuphunyiswa ukuthi awumthanda sometimes uthando malulodwa it's not enough awukhishi ukuthi awumthandi umthando uyabhubha but usuku susebenzisa manje ama calculations

0: I take two steps back. Uyobonga uNkulunkulu ngomusa ukuthi ngangayisizi. Because impilo iyaqhubeka sina zam. Life goes on. Life iyaqhubeka nomba. So nje, please be very careful. Be very careful when you're choosing a partner. Be very careful uma sonikeza umuntu ukuthi ubone ukuthi uyena lo onikwe yena. Ungadlali ngaye. Ngoba umuntu olethelwa yena ababili ubayedwa osuke zokusave to all of the things osuke ungene kuzona. And then vaka lokho kwaye ke angazi ke okwenzakalani. Bengimane ngiyadlula 22 minutes after 10 kumsakazi izilomzansi kune98.fm. But siyabonga kakhulu ngetopic yanamhlanje, izosikhulisa futhi ke izokwenza sibuke impilo ngelinye iso.
1: Ibingelele lododa umbekelele nabalaleli izomzansi uSandile Wandlovu Nanda ewatfotfolk maplazini. Wedoda bona le yokushiya ingane nefa uma nemali iqala la ekuthenini ingane kufanele iyazi ingane nengane izalayo ukuthi ifalayo lisekuthenini ifunde iy'mele. Ilona falayo lelo lokuqala ukuthi ifunde iy'mele, isebenze iy'mele, isebenzele yona. Uma ngabe sekukhona okuthile ofuna ukushela kona ingane osuzoyibuka ngendlela ebehavior ngayo, ayikho into ethi ingane iyothola izinto ingane endala noma encane noma enjani. Bona-ke ubahlukanisela bonke ngendlela okuyibehavior yabo. Ebese kuthi into enjengomuzi, umuzi ubhalise as a family trust ukuthi kungabi khona ukuthi kusasa udayisa ikhaya, umuzi kube yikhaya, family trust bafake bonke. Othinta kesha ingane zabo angabi khona okwazi ukudayisa umuzi, ukuze umuzi uhlale uyi-umbrella ukuthi nanoma ubani oshayeka empilweni kodwa libe khona ikhaya la ezokwazi ukuthi awukhuseleka khona uma eshayile. Ebese kuthi-ke la ey'malini wedoda wona umuntu mothi udle uchuthwa imali sokuyena ongayazi imali uzoyenzani. Ngavele phela mali ungazi uzoyenzani, abanolwazi ukuthi bazoyenzani, bazoyibona imali bayithathe bayisebenzise. So alukho uthando olwenza ukuthi umuntu avaleke aphanise ngemali noma nganako asale ngenalutho. Tale nto othanda iyadinga ukuthi umuntu abe sothandweni esopa. Uma umuntu osilisa nje ukuthanda ungenamali, ungazi uthando ukuthanda umuntu ngoba uyothanda unemali. Mina ngitshele nje abafana abancane nalaba engibazalayo ukuthi uma umfana awuqonwe nje ngale ukuthi uqonwe ngoba nako ukuthi uyasebenza ngoba unemali, ushele intombi nje ungenalutho iqome kuthanda uthandwe. Ukuze kuma sekushaya isikhathi sokuthi umuntu uyasebenza usenzani, wazi ukuthi imali yokwenzani, imali yokwenza iy'dingo nekusasa akuyona imali ukuthi uthenga uthando ngayo, uthanda lidayise. Umuntu mekuthanda nje ukuthanda ongenalutho. So iyahluphayo leyo nto, imali itholwe yishimani mese sazi sothenga uthando ngayo, ayikho leyo nto. Uma umuntu nje olwazi uthando lokho uthando lokuvala amehlo lwenza ukuthi uthathe yonke onako usale ungenalutho. Uma umuntu uba nama-goals ukuthi wena ufisa ukuyaphi, so umncane okutholayo uzama ukufeza ama-goals akho. So uma uzothi uma uthola imali uthathe imali yonke uhambo uyispenda usale ungenalutho, ayi shuthi umuntu ongena-direction lapho. Yiloko nje mfethu obalulekile, ungayazi imali uzoyenzani, abayaziyo bazoyithatha bayisebenzise. Ngiyabonga.
2: Amen sisidodo nabalaleli. Sinzima sona isihloko kodwa ngibona ukuthi ubaba wayona kwasekuqaleni wabhala indodana. Kodwa futhi engicabangayo ubaba wayebhala indodana yakhe nje, ngicabanga ukuthi mhlambe wayengasathandani nomama. Ngoba umuntu wesilisa uyakwazi ukuthi uhlala ehlala nawe endlini, yena ahlele konke ngawe, wena ungazi ukuthi akasathandani nawe, wena ukuyitshena ukuthi uyathandana naye. Ngicabanga ukuthi kwenzeka leyo ngoba ngiyiboni into engenza ukuthi yena ubaba abhale indodana uma ekhona. Ngoba nje kumzala wami usibari wabhala umzala wami, umzala wami uthe uma eseshonile usibari imali eyaphuma umzala wami owayabela iy'ngane zakhe indodana yakhe. Ke seyimlisa ke vele imlisele ukuthi hhayi imali kababa le sithole encane kwanjani njani iphutha.

0: siyazwakala isitori salo bhuti lo kwanika imali usisi ukuthi ayokwakha umuzwa kuwo. Hey sisidoda, abanye abantu abanalo uvalo. Ayona mina sisi, idlozi ngiyalihlonipha futhi nedlozi lomuntu ngiyalihlonipha. Sizazoba backfile izinto laba bantu. Even nalaba bavuma, ungavuma kanjani ingane yakho ukuthi imali ithathe iphi ngoba kunjani? Uyazi kahle ukuthi ayisebenze. Ngoba hayi ukuthi abazi, shuthi vele kwamndeni lo, umndeni vele onokukhohlakala. Lisazobashaya sisidlozi. Futhi idlozi lomuntu into engiyithanda ngayo mangabe likushaya leli lakho liyahlehla ngoba vele usuke wenza umsebenzi elingakuthumile wona. Alikho idlozi libe lithume umuntu limthumele ukuthi akahambe eqola abantu. Usuke engenwe yidimoni nje lowo muntu. Ngesikhathi selikubhokoza leli lalo wamuntu yila lisuke selihlehla. Abanye abantu abazi into yedlozi iyahlonishwa, into yomuntu ongasekho iyahlonishwa noma ngithiwa imali uyithanda kangakanani. Ngisho ungapepenyeka kuze ube umuntu engaze ukuthi uyayibona ukuthi usu-rich, khona into eyodwa ezoba isehle ezokwehlela futhi oyofisa ngisho ukufa. So thina abantu-ke sinale nto yokuthi ayivele ubana kasekho, into yomuntu ongasekho iyahlonishwa. Awuvele uyenze noma ikanjani. Naye lo bhuti lisazomshaya. Nabo laba bakulowa mndeni futhi lisazobashaya. Kusazofuka nje impela futhi hayi kancane. Akudlali ukushiya abanye abantu bekhala ngemuva. Nisala niyajabula ngale. Uma bekhala labantu uma ucabanga ukuthi lo mnikazi ke lo wale mali uthini lakho. Hayi ngiyabonga sisi. Kodwa nje idlozi liyahlonishwa. Into yomuntu ongasekho nje iyahlonishwa. Even ngisho uzoyisebenzisa noma ubike ukuthi manje ke ngihlela ukuthi ngenze ukuthi. Ukuze uma kuwukuthi yena wayenesifiso sokuthi isebenze ngale ndlela. Akwazi uku-understand abone ukuthi vele ngoba nalento uyishisa empepheni ngeke vele ubike empepheni ubike into yombhedo. Vele uyazi uzobe ubika into vele mhlawumpe ezobe ilungisa isimo sasekhaya. Hayi abantu bayilandela amabhadi. And okubuhlungu la mabhadi ayowela azawele ngisho nasebantwini abangenacala.
1: Alright, kumsakazi zilomzansi, it's 26 minutes to 11. 0604807164 ngibuyele encingweni nabo ngawubhala urekhoda nga 063 820 8448. 063 820 8448 ikawhatsapp leyo kushaya 060 480 7164. Siphezu kodaba olunzima nayinanaba ngiyanizwa. Bakithi siyakhulisana kodwa. Umsakazi zilomzansi, sawubona ekhaya.
2: Yebo, sawubona njani?
1: Siyaphila.
2: Siyaphila namhlanje sami, lalela-ke.
1: Ehhe.
2: Umama umyeka lo.
1: Ngiyakuzwa.
2: Uyimyeka. Ngithi angisho ukuthi ene kungenzeka ukuthi intombazane yayingazi lutho futhi ayikwazi nakubo, mhlambe yena wavele wathi akanabazali.
1: Oh, bakithi, wezanamandla.
2: Ezalezwe imali. Yebo. Mina-ke nginendodana-ke edla imali kanjalo.
1: Hawu.
2: Yayisebenza eGoli.
1: Ya.
2: Yavele emntakwethu yadla imali nentombi. Yadla yadla yadla yondla enza ubuka ntombazane yenza konke.
1: Ya.
2: Ithengela ngisho sibari utshwala.
1: Maye.
2: Emva kalokhu itesti ukuyayiqamba ma ngayathi izonginikeza imali ihamba nayo intombi. Kanti cha. Emva kwalokho wathi uzoyilobola intombazana. Wahamba wayothenga wathenga wathenga. Emva kalokho waqamba amanga wathi yazi wenza izani, wamthumelela u-5 u-6 rand we-airtime. Wathi angibafonele

0: ngibatshela ukuthi abasiza abakhongi
1: yami.
0: Ngifuna ukuthi ungilalele kahle ukuthi iy'ngane zinjani zabafana.
1: Yho.
0: Yazi kuyathini-ke.
1: Aha.
0: Yavele yahamba yaye toilet sibuya kothenga zonke izinto bephuma kogrosa kade ipolisi.
1: Ya.
0: Yangena etoilet yabhala imeseji, yabhala imeseji ithe suka. Yafika endlini kuba kantombi sikhala ephuma etoilet.
2: Isithandazi ukuthi kuzokwenze njani. Abantu basekhaya bafuni ngishade.
1: Hayi wena.
2: Manje sebekhaya basafuna ukuphumelela ukuthi beze ngala.
1: Hayi wena.
0: Yangefuthi ngifeni.
1: Ngilalela.
0: Ngiyakucela. Ngathi uma ngabe ngithi ngiyafona mna ngingakatsho lutho kwathiwa hawu. Sebekhihle isibili esingakanani lana sebethola imeseji.
1: I-airtime ngizuyithengele yena futhi umfana.
0: Yep, ngingakasho lutho ngithathi ngiyabavingelela kuthi bavele bathi hawu sebekhihle isibili esinjani dakuthiwa umkhongo akasaphumeleli kwanjanjana. Uyangithi ngithini? Izophumaphi imali yokuthi abantu basuke baphuze otshwala kondliwe kwantombazane kuphinde kulotsholwe. Lo muntu uhola amamiliyoni yini? Ngikutshela ngento eyenzekayo-ke mina sesi ukuthi umuntu wesilisa yabona nje kwamanzi. Kwamanje mase ngikutshele uphume la ekhaya usenza kasandrak. Uphume la ekhaya nentombi kade ekipiki la. Uma ephuma uphuma usethini emqashweni uma bembuthi uxoshwe yini uthi ngixoshwe uma uyathakatha.
1: Izwani bakithi kuningi kuyanyuka Jehova kwenze njani kule ngane?
0: Ngiyakucela-ke uhleli futhi eduze kwethu la siyayithulela siyabuka useze wazala ngesintombazane kodwa usevele bahamba bayobhala
1: yho
0: ngicela ukubuza kele sisebenza le-contract yasandra i-2 6 years uma ngabe iphela bazokwenze njani ayizukuxosha intombazane
1: o usandra lona umgaqo weshwele
0: yebo udla kahle futhi kamtana.
1: Ey, uya ngabuya beka
0: yini? Yabona le nto le nasi sikhele mina. Ngiyakucela. Lo muntu wesilisa uthatha imali yakubo. Wayobona intombazane yakude wahlala nayo. Wathi akanda bazali. Ubona kunje nakhe. Udla imali kayise njena uthaka nabazali. Angithi sefuna owafuna.
1: 3 years engatholakali.
0: Intombazane ayindaqatha. Ayazi lutho intombazane.
1: Eyi, mina ngithanda ngoba ukhuluma ngondodana wakhe into engichazayo. Ukhuluma ngesisu sakho wazi kahle ukuthi ziyagilana.
0: Wesithandwa sami, hey, ngizele, nginezingane. Kodwa zimbili ezingaziyo. Zewu-2. Kulo-7. Kulo-7.
1: Ngiyakuzwa.
0: Angikaziwa ngisho nangebirthday mina.
1: Hayi wena.
0: Angikaziwa nange-Mother's Day.
1: Mother's Day,
0: Ngiyakutshela ke.
1: Noma u-daily basis nje ukuthi hawu ma
0: nini, kanja, I'm going to 67 years now. Ngomhlaka-21 ngizobe ngi-67. Ngaziwa ilokho okuncane, ungakafundi, ungakasebenzi, nalo munye kwamagcina. Uyena kokafika ngiculele-ke khekheke noma ningabhaliwe kodwa ngijabule.
1: Hawu bakithi ngoba kwenziwa ngothando.
0: Into engiyithandayo nje ngiyakhuleka mntakwethu mina ngithi bize uNkulunkulu ophilayo. Ngithemba uJehova ukuthi noma ngingathiwani sithiweni kodwa ukhona uNkulunkulu uyawenza umahluko phezu kwempilo yami.
1: Eish. Ngiyabonga ukushera lolu daba ngoba hayi besilibuka ngamanye amehlo. Yabo manje uzosifaka amanye amehlo-ke Nkosi yami.
0: Hayi into ezenzekayo le. Into ezenzekayo futhi kamnandi. Yazi wayesho phambi wayesho kubazali abakhe la athi ngeke ngize ngimondle mina lo.
1: Nkosi yami.
0: Ngeke ngize ngimnike ngisimali. Eholile kungumhlaka-25 athi angeke ngize ngimenzele lutho mina. Kodwa ayidle nabazali abakhe imali. Ngizithulele. Kodwa ngiyaphila.
1: Eyi, yabona-ke manje. Hheyi. Hhayi bakithi, hhayi ngeke ngisazi-ke. Hhayi.

0: nangapha naye umfana thathe njobe nzile lo awu siyabonga kakhulu siyabonga kakhulu hey iyahlungu lento ibhlungu lento bazali hayi ningabe nomuntu oyedwa enimthandayo emndenini oyingane ningabe nomuntu oyedwa mbhekene umuntu othanda kakhulu nokuthi mhlawumbe ahlale emathaveni aphuze utshwala nabangani lo muntu umbheke ukuthi uma umnike izinto zakho zisalakele uyokwazina abheke abantwana bakho mbheke futhi umuntu oyintombazane ongalali ekhaya hlalahlala njalo uhambe ukuthanda kwakhe hhayi kulungile angisho lutho ubaba umthembu
1: hayi gaza mina awayingabuka esinye esimanga umfana kuphela inyanga ofolile ngolwesihlanu ahamba waya ethaveni uyaphuza ngolwesihlanu kwaze kwasa nabangani ekuseni hawu sebedakiwe nabangani wahlawa imoto hhayi-ke yahamba imoto wangafa kwathiwa hawu owakuphi baphi abazali bakho abize uma wakho afike hawu biza i-ambulensi uma efika uma wakho athi hawu kanami uhole izolo awunginikanga ngisho isenti sengiyabizwa manje na usulele kanjeni hawu akabuyanga esibhedlela hawu wasala wathulela khona esibhedlela heyi qakekiso abazali abayithwalayo ngey'ngane ezingalaleli inzima

0: Siyakwamukela zwini sawubona.
1: Yebo sawubona dodo.
0: Hello.
1: Yebo ntombazana, ngicela ungazisho.
0: Ehhe.
1: Ithi mina mntanami. Le nto kabili. Awuthembi ntombazana, awuthembi kubani.
0: Ya.
1: Ekhaya umfowethu washona.
0: Ya.
1: Waqale washona umakoti.
0: Mhm.
1: Waphinda washona yena mfowethu. Ushinga nembili ntombazana endala umfana omncane.
0: Mhm.
1: Baselele singane zisele zombili. Na omunye u-anti azimfune ekhaya. Owala ekhaya amacimo azimdiki. Babazi wathi umuzi wazo ekubeni wa-extend umuzi wasekhaya wefamily.
0: Mhm.
1: Mazisele zisala zombili azidingi noyedwa, right? Zisale zikhuleke mayikhula isebenze le ntombazana.
0: Mhm.
1: Usebenza sithola isoka. Usakhula lo. Usakhula lo.
0: Mhm.
1: Sekhulile manje siyasebenza naye.
0: Yeah.
1: Manje usokela lo sela ekhaya. Maye la ekhaya usokela, usokela usephuma ngemoto kababa ekhaya.
0: Maye.
1: Manje lo mfana mfana siyakhala manje. Nami ngiyasebenza. Akasafuna ukuthi ngihambe ngemoto, imoto siyabo soke. Uphuma ngayo la ekhaya. Manje ngiye ngithi nami angazi ukuthi into enje ingathiwa konakele. Nalo baba, nalo baba usena 7 years akenzelwe umsebenzi.
0: Ithi itshona sebembekele kosami itshekeli kahle.
1: Basayidla imali, bayithola. Zahlukaniselana. Zayidla yaphela. Futhi wayidla nasokela sona. Manje usokela imoto ayisaba safuna ithinto ile umfana. Akasazi naye phela ukuthi uzokwenza njani ngoba phela nomndeni bengawufuni. Ekube nawo ukhosi omncane lo mndeni bengasafuni ukungena. No-anti akahlali khona akangeni ngesothi uyongqongqoza uyolala kanye akavulelwa.
0: Mayi mayi close.
1: Kodwa wala ekhaya wathi ma ushiya wathi kanami umsize ningigcinele lo ongazange agane ngoba uyagula. Lungile ngiyababona-ke laba basemzini yabo kodwa lo abe la ekhaya ningamlahli kodwa namhlanje akangeni.
0: Ah,
1: ngazi dodo nje uthithiwani mntana konakele yonke indawo. Umfana umthembi ntombazana wethini.
0: Kuyafana.
1: Kuyafana ngani yami, kuyafana.
0: Akuswile mina.
1: Konakele.
0: Lungile.
1: Akungenwa nje kulela khaya. Zihlala zombili. Nesoka. Manje ubekuhlunga ngibayo. Ogcina ibulalele phela manje.
0: Hey, hayi cha kuyakhona impela nami ngibuka njalo sekuyabangwa nje manje kuyabangwa nje.
1: Kuyabangwa manje kubangwa le moto kababa. Ntombazana ayifuni le moto kungamele ukuthi.
0: Iyakwazi kodwa ukudriver ntombazana.
1: Iya be a driver.
0: Oh.
1: Umfana useney'ncwadi ngoba siyasebenza. Kodwa manje yena akakufuni akufunakali ahambe le moto. Imoto ihambe isoka. Selila ekhaya isoka.
0: Ngikusho yini sola delihlala khona bakithi anisabuzi ngani?
1: Sizobuza bani, uzobuza mntaka baba. Uzobuza bani ngani yakwethu ngoba zanikwa uyise. Wathi nina manithintwa nohamba nela kubameli ba. Manje bani uzofuna ukuyingena le.
0: Yo.
1: Okay. Uyifake inkingi. Buka nje kathi. Eyi, kunzima ngani yami, kunzima. Yebo ngani yami, hayi. Inkinga zemizi zinzima.
0: Ya, zinzima. Zinzima kakhulu.
1: Okay, ngani yami.
0: Siyabonga, siyabonga. Ah, Jehova, ke sizwe nangapha.
2: Angibingelele ukuze lomzazi, ngibingelele sisidoda nabalaleyo. Akhuluma nomfana wakandlovu. Hayi, wesisidoda. Ukuthi into eyinkinga engiyibonayo nje. Uthina singabantu abancane asinalo ulimi eqondile, asiyazi into esiyenza, asifike sincome into siphinde siyigxeke. That's why izwe sekuphileka kanje. Ukuthi umuntu uyambonisa, uyamkhuza ezintweni, ufike umuntu egxeka wena ngoba ekubukela mhlawumbe ukuthi awunayo mhlawumbe le imali mhlawumbe yokwenza le nto azakutshenza umuntu wesifazane yokudla, umuntu oseyikwendoda. Hamba okwakha kini. Hamba okwenza izinto kuyeni. Ngoba unodadewenu abasebagcwele ekhaya. Bayidinga into zokugcoka, badinga ukufunda. Khona into abayidingayo ngelinga ngabayokhala bathi awu umfowethu wasenzela itethile. Kodwa thina lokho sithatha iy'mali zethu sokwenzani, sovusa eminye imizi. Nabo banabafowabo nabo. Lapho-ke abantu besifazane bona abawakhohlwa bakubo. Uthatha umuntu wesifazane nomhlanje umfake emsebenzini, uzolanda abafowabo azobafaka emsebenzini. Wena bakini bahlezi. Yabona nje sisidoda konakele. Sifundisa abantu besifazane. Bengakufundisa odadewenu. Noma uthi uyahamba emhlabeni bekhala odadewenu ukuthi engafundiswa ubhuti. Ayisekho le nto ngihlale ngibatshena ngithi umuntu wesifazane akakhohlwe ikubo. Kodwa thina madoda siyakhohlwa ikhaya ngoba thina sakhele umuntu wesifazane umuzi. Umuntu wesifazane akakhohlwe ikubo. Mina-ke ngithi yabona uma ekhaya nikhula. Mhlawumbe ngiqala ukusebenza ningakaganwa niyinsizwa ngemplani nithi hhayi mhlawumbe makhona into ekhona noma ubani onento ethi mhlawumbe sifake imali mhlawumbe nje i-1,000 hhayi-ke kube kanjalo. Kodwa uma sengigashwa yaqala ukuthi eyi ngoba sengiganiwe angisakwazi ukufaka i-1,000 kulezo zinto mhlawumbe sengizofaka u-500 hhayi futhi bazo-understand. Kodwa umuntu wesifazane uma kube efake i-1,000 engakashadi noma kuthi useshadile uzoyinyusa athi hhayi baba kasibamani uthi enangu-1.5 jike bemthande kakhulu umuntu wesifazane akakhohlwe ikubo. Madoda, indoda nendoda yakumuzwa kubo avuse kubo. Hhayi le nto efike manje sixake sigcine egcineni singena emsakazweni sikhomplaine sithi odadewethu balanda amadoda ooma bethu bathanda amadoda odadewethu ekhaya wena uyaphuma. Uthina madoda esenza le nto le siyaxova sixovile ngamhlanje ngoba ngamhlanje sihlezi emakhweni ngamhlanje sise sisho ukuthi bangithande ekhweni bakuthande ekhweni ubani.

0: khona yini baki noma kuthiwa abaseko yakhikini ayike into wakhikini ufundise udadwe ngemali wazi ukuthi noma kuthiwa imali yaphela naba bayini bayakwazi futhi kuyibona futhi abayokhumbula bethi eyi umfowethu noma ngabe kuthiwa izimo sezikanjani empilweni uyakhumbula umuntu wakini futhi uyiyena wokuba neshoko ukuthi uyongcwaba ngoba ngamhlanje sisengihlukene nale nabantu besifazane hhawu noma ungafi ungcwatshwa abakini bebodwa mina nje le nto sisidoda ngaze ngaze sengiyaphuma le nto kuthiwa yindoda ukuthi nje ngithi ngiyindoda noma abantu bengakhulu ukuthi indoda ithini indoda iyondla mina ngodla ekhaya nje kuphela omunye umuntu nje naye abomba naye ahamba ondla kubo mina ngondla ekhaya ngakhe ikhaya uma ikhaya li-right yonke into iphelile ngoba kunjenjenje ngamhlanje abantu besifisa bayasangana yile nto ukuthi nazi sosikhuluma ezinye izinto ezingakhi phambili angibonge sisidoda umfana kaNdlovu
1: oh mngongoma siyabekelela kwizimzansi ntuloze sho ona inanda ukuhlala cha lezo kaludaba isifundo nje lesi isinikezwa sona kanti sesikhuluma nje emashaweni emsebenzini ukuthi hey indaba ingane maye ntombazane nomfana kuyafana umfowethu lo owakhipha le mali 150,000 wanikeza intombazane eyi hey singamsole kakhulu bafethu singamsole kakhulu abantu besimame bayahlala ebhentshi balihamba ebhentshi abantu besimame balihamba ebhentshi kuyenzeka nje ukuthi usisi lo usemkhandile usisi akhande ubhuda umkhande ukuthi eze yena wanezela uthando umshaye ngomanda ngaphakathi kungenzeka nje ukuthi konde nje ngalezo ngisho ngithi ngiyambonga unkosikazi mina umkami wayengangifunda ngenze idiploma ngangiyenza ngiyenza ngemali yesalukazi wayelokhu encozula nje umkami encozula nje ngaze ngayicatha idiploma yami nemali lokhu ehlephula kwathi sengisebenza nembeza wavuka ukuthi hayibo ingane yabantu yayihlephula kule mali yesalukazi nami ngayifundisa ngalobona yagcina inganile engisho ukuthi iya-investa kahle kahle nayo ngalokho uya-investa uyafuna ukunembeza umuntu wesimame ma unemali nje kawbekuzobuza imali ephumaphi kwasho kacima ngayekaza kubuza lokho wamnikeza imali uyibhobhodlela imali nje umuntu wesifazane ngoba into asukeze ngayo usukeze ngemali yabona nje kakahle kahle amadoda basakhulayo asiwafundisele amadoda ukuthi uma ngabe umuntu uthandana nami uma kaphela ngenyanga yam-2 years hamba uyobona kubo noma ngathiwa uveli noma ungafuna entabeni thwanakho ekhaya noma ngaphandle khomba ekhaya wazi kube komuntu ohlangana naye umuntu lo ngithi ngibonge bafowethu kula nje umuntu nyawusobe uyasebenza
2: mamdodo ninjani niyaphila mamdodo izinto ezikhulunywayo hheyi hawu umuntu akasazi ukuthi angabeka muphi umbono kumuphi kuyiphi inkinga hawu eyi yabo nje le ndaba yamantombazane nabafana hhayi amantombazane engathi ayigebengu kakhulu wona umisiwe wakha kubo ithatha ishiya abakubo kamfana ukuthi banikeze ngisho isenti ukuthi bakhe nabo ngoba phela kusho ukuthi lo wayo wayeseyidonsa kakhulu ngekhala ayisakucabangi lokho hhayi amantombazane engathi aneyibindi kakhulu nami nje ngisagilwe yintombazane yayilokhu iningi.

0: ani loving ingane kuloko kushiwe kuthiwa ayilingani nobaba babili inobaba babili ingane angizwe ngitshelwa amantu bazana lapha entuzu makhotha ethi hayi bo usamkhumbula umfana wakho wathi mina ngiyadayisa ke owakwathenga ibhluke lukuthi kanje kanje kwena ngithi awungamane ngayibuka lengane yathumeyafika nayo lekhaya amane yafana noyise ngayibona ukuthi hhayi kabani lengane aw ngimtshele umfana wami ngithi hhayi lalela kwakwenze njani athi awu ma ngithi mina cha i-DNA yindlela athi hhayi uqinisile ma hhayi umfana wami wayeqeda abuye egoli ibaleke intombazane igcwale iy'nkalo nevale iy'ngcingo nengane yayo ashona umfana wami athi umeshona ingifikele la ngoba sengingeda ibona ukuthi hhayi abantu-ke sebehambile manje ngithi hawu hawu ulandeni la ulandeni hhayi ma ngizwa manje we ma ngithi uyazonamanga ntombazana nanamanje intombazane ngayithatha ngayiqhuba ngayo yenzisa i-DNA ingazi ngiyithatha ngithi hhayi uyosayinela imali yajabula yagxuma yabheka phezulu kanti ngizoyifaka lapha ekwenziwa khona i-DNA abuya ama-results akhomba ukuthi ingane akuyona yalekhaya hhayi nyanyanyanyanya iqhamuke futhi intombazane nale ngane yayo uyayibona ukuthi ifuna ngenkande imali kusho ukuthi kwamina ngiyisaba ngisho ukuyisaba ukuthi ngingafa ngisho ukufa manje ngoba ibona ukuthi hhayi lo mama akungiphuci iqathe emlomeni awu kuthe ngelinye ilanga awungisizwe intombazane ethizeni intengisa ifemili yakangane le awungimane ngibasendele isithombe ngisende isithombe sagogwayo ingane wale Eastern Cape ngisenda isithombe sagogo wakhe ngithi ngikulalela njengoba lokhu ungibiza ngogogo nje nangogo wakho yasiba ukuthi ufana kanjani yathi ingane yakhona yathi wema yathi uyafana nathi ngathi mina uyazi ukuthi lekhaya sinamashiya amakhulu kwala ngisho kuyingane yentombazane noma ngabe yomfana kodwa imasane ibe namadleba amakhulu ibe namashiya amakhulu le inamadleba amancane ayinamashiya iy'nwele yiqala le muva ezethi iy'nwele zishona phambili zize nalo nwele lompunzi olula phambili hhayi yona cha iwurawundi nje oshona le muva ngisho ngithi mina hhayi bo awubusasaba kwathi noma kufike yaselimpompo ingane la kasho yona lingane yaze yafana le ngane nobaba kathi iyaziboni ingane ukuthi ngempela ayibhilongi la ngiyabona kwesebangibhulokha manje ngisifuna ukubathathelela ngoba ingane isino-18 manje angibazi noma sebeyile yini emnyangweni wokuthi bayothola lezo zimali zikamfana wami noma cha ngoba ngendlela yesigebeng ngabo wahlangana nabantu baka-Department of Labor untombazane wadlala imali le yakalebhe kufaneke iphume eyakalebha hhayi inkosi impela hhayi kube ezweni nje kubi ade ngibuka nala ukuthi abantu baphumelwa ngisho nawo-raf ukuthi sebemane baqolwe bathunjwe idliwe imali umuntu eyizeqedwe umuntu uyima bemdedela abantu hawayibo kaze kakube ezweni kaze kabuhlungu unkulunkulu wami kuleli zwe esiphila kulo hhayi cha hhayi ngiyabonga wemama udodo hhayi bengisika nje nami elijikayo lalo ntombazane osakhe umuzi wakhe yona kodwa ngelinye ilanga umbona unkulunkulu oshayeka kabuhlungu uma ngabe kuhlala ifemeli yakhe kulowo muzi hhayi oshayeka kabuhlungu hhayi kulungile mana ngiyabonga elikahlangisanazi nje bengihlushwa nawocingo ngibuye ngiphathele nawo umkhuhlane ngiyabonga.
1: Sweet Toto kuyizwi lomzansi.

alifi umuma umunikazi walo engakafi namhlanje kuseni sizomemezela umusa umusa okulocator nala usubona khona wena ukuthi awufanelekanga umusa ongena ukufohlele nala sawucabanga khona ukuthi wena awuzuba lutho siyawubonga lo musa nkulunkulu awuhambe nabo abanye baya kuma media briefings abanye baya kuma tender briefings kunama message kunama meetings oyabayongena nkulunkulu kuna kunama interviews abayongena kuona sithumela wena ke mawuvele wena qale before bona nkulunkulu wethu siyazi wena uhleza ukwenza wabenzela nabo usazobenzela nkulunkulu wethu siyakhuleka ke namhlanje kuseni siyakhuleka baba ukuthi mawubenzele njengokufisa kwenhliziyo zabo mawukwenzela njengokufisa kwabo nkulunkulu thina simelwe nkulunkulu kubusa siphezu kwabanqobi singaphezu komnqobi thina simbelwe ukubusa emhlabeni ngakho ke akukho okungasicindezela namhlanje kuseni sithumusa phezu komusa ukubonga uNkulunkulu ngomusa athe wasipha kona siyabonga ngemdala wezinsuku siyabonga manje sesiyaphuma manje sesiyalala abanye baye emsebenzini abanye bazoya emsebenzini kuseni abanye basemisebenzini abanye basekhaya siyabonga ke uNkulunkulu wethu ngokuthi usigcine sasaba la Kulesikhathi, we thank you, oh God. We do not take that one very lightly. Siyabonga, umusa wakho baba. Siyabonga. Engathi ngelosi makadoshi ngaba nawe. Mawuzophuza lamanzi. Engathi ngafika lapha kulophethwe isisu, kulophethwe ikhanda. Abanye bahlushwa zibhobo. Abanye bahlushwa amakhanda ngapheli. Abanye bahlushwa imilenze. Abanye banemibhulelo kunezinto. Ehamba ekhaya ezihamba-hambayo. Mawuzothatha lamanzi uyochela ngawo. Make akataka izinto ezifakiwe abanye babekelwa izinto emisebenzini make ufuthi uyafika ufike sewunephungelisha makube iphungela imnandi kuwe nkulunkulu indumiso yethu namhlanje siyehla wena nkulunkulu ikhuphuka siyakubonga ke mdala kuneyintuku siyabonga thixo wethu siyakubonga ngaso sonke isikhathi we thank you holy spirit we thank you oh god we thank you ngaphandle kwakho thina singezenzele lutho siyancipha ke nkulunkulu mawukhule wena Khula wena smakade uzibonakalise baba wena uyenqaba yami usho njalo uDavid athi wena uyisiphephelo sami athi wena baba ungudondolo lami nalathi nasesingenamandla khona wena nkulunkulu uyafika ube udondolo kithi iba inqaba kithi nkulunkulu siyabonga ke baba ngoba wena usizwa njalo siyabonga mdala kuneyintuku siyabonga wena omethamandla njengengubo siyabonga nkulunkulu

ngadwala lethu siyabonga. Angeke siyeke ukukubonga Nkulunkulu. Sizokubonga sikudumisa till the universe iresponde ibone ukuthi wena uyinkosi nomsindisi. Angeke siyeke Nkulunkulu ukukhonza. Angeke siyeke ukumemeza sithi ungu-Alpha ngu-Omega until the universe agrees with us ukuthi wena ungumqalisi nomphelelisi. Angeke siyeke ukukhonza Nkulunkulu until the universe responds ukuthi wena yebo, you are the God that provides. Angeke Nkulunkulu siyeke ukukhonza sikumemeze until the universe responds ukuthi wena unguyise weyinkedama, uyindoda yabafelokazi. Wena you provide, wena Nkulunkulu uyasifohlela, wena ungumgangathi udonga kuvela indlela. Hayi, siyabonga Nkulunkulu, wena siyabonga ngoba wena uyasondla, uyasigcina Thotavite. Noma ngihambe esigodini sethunzi lokufa, angikwesabo kubi ngokuba wena unami. Athi intonga yakho nodondolo lakho ziyangiduduza. Wena Nkulunkulu lungisa itafula phambi ebusweni bezitha zami namhlanje. Ke Nkulunkulu uzolungisa leli tafula. Siyabonga ke Nkulunkulu wethu, siyabonga. Engathi Los Makadoshi ngaba nawe lapha ekhaya, igcine kulondoloza. Thatha lamanzi akho bese uyaphuza. Mbaba wethu sezulwini, mahlonishwe igama lakho, umusa wakho mawuze, intando yakho mayenziwe emhlabeni njengasezulwini. Usiphe namuhla isinkwa sethu semhla ngemihla, usithethelela amacala kethu njengoba sibathethelela abanamacala kithi, ungasingeniselungweni kodwa usisindise kokubi, ngokuba umbuso ngowakho namandla nobukhosi kuze kube phakade. For me unonkululeko ngakaqhili umamthuyi, ngithi nje usale kahle.